0: makapili ka og oras o time slot kung kanus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniudto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagkadungog sa mensahe makabalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa Key5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa Key5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa reach, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa Key5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa Key5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingtakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Puro de los Pueblos.
3: Alas sa 8:09 na times. Balik yapon sa itong napagkapanaguman-uman. Hinigapon si Kaki5, Bernie Campos, kanaliga Mike TCD Takes, 500 D-Takes, Kofimex, o Nitri Mayo Cabusaw.
4: Hini si Kaki5, Attorney Ronel, kanaliga naka D-Takes, 500 D-Takes, Kofimex, Nitri Mayo, Spore Biotics, D-Palubos.
3: Onsay naa sa Nitri Mayo!
4: Nitri Mayo?
3: Nitri Mayo, there is a test Nitri Mayo.
4: Virgin Coconut si, Oil.
3: Before ito i-check si Dundun. Virgin Coconut Oil.
4: Nakundaspat man si Dundun, kung lagi ni Napod.
3: Extra virgin coconut oil. Mo'y nasa Nitri Mayo. Marasa man ang
4: ditribayo.
3: Oh, kung mo inom taog ya ditribayo. Ang atong lawas. Kuan,
4: protektado.
3: Layo sa mga
4: protektado.
3: Layo sa ESF.
4: Layo sa ESF. Oy, baboy man na.
3: Baboy day, baboy day.
4: Layo ka anti-fungal man eh.
3: Antiviral.
4: Antiviral. Antibacterial.
3: Bacterial.
4: Oh. Ang kasagaran nga hinungdan sa lawas nga magdaot ka or makanang maka feel gyud kag pain ba pare anang mahubag-hubagan ka ayan na tungod man sa bakterya
3: maday pero sa dili bacteria. Pa ni ko ani na unsa man akong naong
4: ano man ang gipakyot man kalagi
3: ni ko an man
4: ano man nahang ta diha hantud natong Facebook
3: Facebook po na to hangkot internet no na pang internet ha a computer
4: computer pro kada ta on air
3: On air, okay ra. Okay. Okay. Check sa nato bi kay para sa dondon dili matakdan og para makakuan siya kanang maka detribayo siya para di siya matakdan og mga virus og mga bakterya kuban pa. Yes, Don Deps, go ahead, Don Deps.
1: K5 News FM Live Report.
3: Good morning.
5: Yes, good morning, sa Kipo Burns, sa Kipo Rato Rivero, sa itong mga kakaubanan niya. Okay, so, sa Kipo Burma, natakaroon diri, nakaundas pata, diri sa Surilos na corner. Naboy, tapos na may ala, Silug Mills. Okay, so, isa yung ala na may inyong kapatid? Silug Mills? Okay, so, kinabag na ang mga pizza, nasa yung mga juicy pizza, naroon diri sa Silug Mills. O, sab, naboy tayo, hello, ma'am, good morning!
6: Okay,
5: Pastor, sir. O, saan mo na yung mga ako ma'am? Pastor, saan mo na yung mga rat flag? Open, ma'am.
6: Ito, 6 p.m. So, 6
5: p.m. Dari lang, wala mo yung kung na yung order. Wala mo yung mga nag-grab, delivery, wala.
6: Pwede nag-grab,
3: sir. Asan ni Dapita doon?
5: Meron yung sumahas, kumana ka, sir. Kamana ka po na siya, Dapit. Na, saan na gano'y, nasa K5 po na sila, ha?
3: Kanang atbang sa gasoline station?
5: Okay, galing niya rin. Kapapad. Ako sa ito nga.
3: Ano ay?
5: Okay nga, nabot si Mom Day. Mom, magwala. Ngayusap ako. Kaling nagkagroon ako. This is the chicken. Gusto ko rin siya sa kakadaway kagabal na nabot siya yung mga sanina. Kasi mga

0: পারেও দিলে তখন এই করে হচ্ছে এটাকে সেইটা তো করছে কি দেখো মাম না হয় মানে গ্রিটিংস বা তবে এক্ষেত্রে সুশল থাকে না বিনাল বাগান না ইহা ইন ওর মামা মানে গুড মর্নিং মাম জয়ফ্রাই মামা রিলেটিভস দিয়া গুড মর্নিং গুড মর্নিং গুড মর্নিং হাফি হাফি ওয়েডনেসডে জানান দিয়া অবশ্যই মামলেন অবশ্যই রাহুল কাকে বলেন গুড মর্নিং মাম মামলেন অবশ্যই রাহুল ওকে তো মাম জয় দি পালিং কারণ তুমি সাবাদু পহদা আকন শিলা মহি মামা তাস মাম জয় দি পালিং কাকে বলেন
1: সি সি জুনিয়র আরানাস সি মামা রিবিক
0: কুসুম গায়ো ও গায়ো
1: পাকাং
0: আতো বসলে মাথা না আসে দুর্বল কিন্তু সে বছর আমরা বিএমসি স্টিল রোপিং হ্যাঁ ম্যানেজ বাই স্যার লিওনিম লিওনিডিস মিয়ার সালামাত
1: বার্থডে বার্থডে কারণে রোয়েল লিনিয়াহান বুলাগাও
0: বুলাগাও আকে সো হাতে বার্থডে
1: আনিয়া কাদম দম কি কো বার্থডে নিয়া নাঙ্গা তুমি ও গা কোন পড কানা গা কাপান সাইয়াহাং ইসো অন পড দোঙ্গান সেলাক বার্থডে
2: Shout out to our friends here, to like Chikoy, Janice, Mary Ann, Sheila, and Geloides.
0: Okay, thank
2: you, ma'am. Thank
0: you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so, thank you, ma'am. Okay, so, I'm going to talk to you now, and I'm going to talk to you now, and I'm going to talk to you now, and I'm going to talk to you now. Okay, so, I'm going to talk
1: মানাং হে পাতা
0: ইয়ামান
1: পণ্ডিত আং তো বেগ
0: মানাং বাকলান Poro dewe se dot, kini yon kate sa dendur se naka eksterna se yon suplime di paling. Para sa kampion yon berita, to disyo publiko kelingawan sa negros. Ipa, New News FM.
3: Poro, Delos Podos.
1: Selamat tadon sa imuhang on the spot. Kain sa mantong nga kuan darbe? Dekan mantoy kuan, lahit mantong tingog lagi kuan. Dili mantong sa kuan, yan sa mantong. Alarm, alarm na puto, alarm na puto.
4: Tawag. Messenger to.
1: Ha?
4: Di lahi. Nawag ni mo sa messenger.
1: Di lahi man. Daghan magod kay tag mga kwan oi. Daghan na kay mga fans char.
4: Tabang.
1: Ilog. Mas nang urasa kay ultimo nga atong oras di na kwan man pod.
4: Alas otso this is shitty.
1: Alas otso ko ana. Ikwan ko no tanbay i-refresh refresh ko no ninyo data.
4: Nagba.
1: Nawala yon. Ay, sige lang, refresh, refresh on sa ima. Himo di aron. Ah, putol ang atong live run. Pero ang Facebook nato putol. Ang live stream nato okay ra. Pero ang atong Facebook putol, no? Wala. Sige.
5: Facebook live ka pa dayon ra.
1: Aw sa ato rin eh. Di ako na tanawa ko na di ato. Kay di man dali dasa ko makita. Di ato ko na i... Wait, ato ko na i-check back. Sa hay magod ang masukin tiktok mo na.
4: Ano ba? Pero ga... Ga kuan magyod. Wala lang, di lang ang kamera ang kuan pero naray tingog. Iungot rata. sige. Ayun kay si Girlie ni Jo. Good morning Sir Bernie, Attorney Ronel. Shout out kay Ma'am Joy Fry, ugrit ko happy birthday kay Idol Rowell Bulagaw.
1: Okay.
4: So, ay wala rin problema. Sige ra, basta na magtikig media.
1: Alas 8:19 na mga sokin tipan na. Kaya ba? Ang kini balik-balikan manggod gihapon nato ni ang nahitabo or apang hitabo karon dito sa isa. Nganong nakalit lang turn sa kagahapon. Kalit lang kagahapon nga daghan nagabot-abot. Tungod kay kagahapon gyud or kagahapon?
4: Kagahapon.
1: Murag mapail ang kaso lugar.
4: Unsay murag mapailan nga nanay?
1: Kana nga unsa ba? Do na bay mugawas nga warrant unsa ba? Resolusyon o?
4: Na nagyod. Ga kwa na, gaung-ung na.
1: So gidepensahan nila.
4: Inog implement na.
1: Gidepensahan nila unya si Sara po ningon nga mao bitaw na akong reklamo sa una pa. Karon kay grabe gyud ning INC turns. Philip goes INC.
4: Grabe na ilang unity gyud.
1: Ang ilang unity, ang ilang brotherhood. Ang kanang ilang nga pinagsamahan bitaw sa mga kapatid nila.
4: Oo.
1: Basta binuangan ang mga sukit ikpaminaw. O niya, sakto ang tarong mga kaigsunan ng ilahang nga kaoban. So may tawagan nila kapatid, no?
4: Kapatid.
1: O, kapatid. Ilagi na dipinsahan. Nagtuong lugar mo mga sukit ikpaminaw. O ga, why wa magkatubang or why kaso against ni Marcolita nagtuong lugar mo magtapok sila? Uli ay!
4: Pero ang ilang, nakatagtapok ba na sila sa una sa ilahang mga panawagan?
1: Sa
4: una. Sa korupsyon.
1: Sa una, panawagan, sa korupsyon. Pero pag rally-rally nila or pag rally nila, daghan ang mga speaker dito mga higala, politiko nga, gipolitisize na po. Motong ni kalit lang po sila undang. Eh, di man sila gusto.
4: Na may gisaad tong gobyerno nila, God, nga, basta maunihin mo, nisaad man ko tong gobyerno.
1: Wala, oy.
4: Imbestigaran ang flood control.
1: Wala, oy.
4: Ha? Saad to, oy.
1: Wala, oy.
4: Ngayon rin kang wala. Wala, oy. Di mo ko ka maminaw, God.
1: Maminaw. Niundang sila ito. Imbis kayo magpadayon na ito sila pagkaugma. Niundang sila. Gumikan kay ang microphone. Ang crowd gigamit na ni Aimee. Pagpangatake sa iyang isuon.
4: Wala, oy, dito.
1: Oh, dinili mo ito.
4: Ni, na, ni Kwan, ang gobyerno nga. Nagipaminaw sila sa gobyerno.
1: Kinsamay ni Tubag, bes gobyerno.
4: Si Antikler. Oh, ningon si Antikler nga narinig namin kayo. Narinig kayo ng presidente. Aaksyon na namin yang panawagan nyo ng transparency. Pero nabudol po sila kaya usab ya ato nga dili padayon ang

0: Ading ko?
1: Ading.
0: Apong.
1: Ading.
0: Ay, si Apong katubling amahan.
1: Amahan mo.
2: Foro de los Pueblos.
0: Mauna di ha? Onya! Pagka tapok na kagapon, hantog karon na mga suking tigpaminaw. Anak dahil sinday sara nga. Mao magunang akong gikuan. Mao magunang akong giingon. Mao na akong gi-questions, gobyerno. Pero saan po paglihok ni Inday Saras, no? Gobyerno ba siya kay Vice President?
1: Oo, pero...
0: Nga di man siya makaduol.
1: Pugnan man po. Oh. Babagan man siya. Di na gani kaduol si Aiming Igsoon. Di na gani kaduol si Malacanang.
0: Oo. Kaya si Sara gusto nito na siya mo tabang. Kay magbasol-basol, basol-basol, basol-basol. Pero nakadip pa rin siya, Manggod. Motong di bulag si Inday Sara, mga higala. Tungod kay di man siya gusto matul pag-korupsyon.
1: Oh. Yan, nibuyag na siya daan, niward na siya daan, nang nadalas budget Pilipinas, si Martin Rao, si Saldico atong panahon na, baka siya kipaminaw. Oh, di igo na nang abulabog nga nag-ghost na di ay ang mga flood control project, gikwarta na di ang bilyon-bilyon, isa pa sila kunuhay ni aksyon ng presidente niingon, mahiya namang kayo. Mo isa pa. Pero wala na, hurot na. Namalita na ang kwarta.
0: Malita na. Ikan sa bangko, gisod og malita daan.
1: Oh, si Pastor Lovejoy tubong banwa na minaw na tumay buntag. Efren Azuela na minaw pod.
0: Mao na diha karon ang mga suking tigpaminaw mga kakifay. So to ano to? Na nagtapok sila. Pero kadaghanan ng mga kaigsunan ay insi. Oh, mga sakyanan nila. Ang kuyaw ini tools no og Luzon, Visayas, Mindanao. Tibok Pilipinas ba?
1: Oh.
0: Murder si ang ilang labaw. Ani mo diri sa kopya nga nitabo sa una, sa People Power 1. Oh, pero ang taga Cebu, walang makalupad yung tanan dito pa doon sa Manila.
1: Oh.
0: Kaya sa Cebu, raputo sila nagrali.
1: Mm-hmm.
0: Diya sa May Fuente. Nga kini kay Will Funded mo ni sila. Bisag pakiawan pa na nilang eroplano. Kwartahan kayo na sila mga suki.
1: Dili, barko na sila.
0: Ha?
1: Kaya na sila barko.
0: Barko.
1: Magruro di ay magruro.
0: Ruro, may barko man dyan. Aon sa nang roro barko?
1: Barko. Barge ba barge? Kana bangsa.
0: Okay, barge. Kaguan. Okay lag mga kuan isla-isla ra. Pero gikan sa Cebu mag barge ka padulong sa Manila.
1: Dili gikan sa lag Cebu. Magi sa lag dumagite sa Cebulan.
0: Dili man
1: land trip sila ba? Land trip. Ah dito Toledo di ay papakulod ana.
0: Dili oi. Cebu na sila. Sakay sila lag barko padulong sa Manila na.
1: Ah, padulong na sa Manila.
0: Oh, ayo na pagiha dere magrali nin. Imo po, angin-angin mo makunin mo si Mayor sa Garbarria.
1: Padlock de kang aralihan si Mayor sa Garbarria.
0: Hindi, man. Ano na kanang kuan ba? Matingala ang tanganong kagan kayo nagamot-abot. Dito na sila na dito.
1: Diretso
0: na. Ang taga dere, mo'y mag-land trip.
1: Land trip? Pabakulor?
0: Ito! Oh. Ingon anak sila mga kaigsunan mo dipinsa. Ingon anak sila mga higala kadisiplinado. Ingon anak sila mga higala mo tabang sa ilang kauban. Natanaw nila mga kaigsunan na pihig at tornero nil di palabot.
2: Puro! De los Pueblos.
1: Tungod sa selective justice sa kasamtangang administrasyon. Pilion ra mo dinyo nang inyong ikiha god mo na ron. Kiha pa ninyo na tanan bisan si Rebellion Iba nga nibali og si Escudero nga nibali. Ikiha pa ninyo na dili unta mag-inani ang Pilipinas.
0: O gikiha or ikiha po na sila tons. May mo na po na si Villanueva o si Chis nga. Wala man kayong kuan, bayag.
1: Ano, di tuman sa sabot?
0: Di man mo matuman sa sabot. Pertimbali na namo nya pagkahuma naka majority na ikiha mo na Japan mi. Kana mo'y dapat gyud unta.
1: Oh, kunay dapat.
0: Dapat gyud unta na.
1: Dapat gyud na.
0: Dapat tama.
1: Michelle Balonio, good morning mga sir watching here in Gandaw ay ballot boxer, salamat kad Dacio.
0: Ay, by the way, turns karon nga Sabado magsugod ang atong NIR Negros Investigative Report.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ang anchor si Kuan, si Brian, ang manager sa Kuan, si Kakipay ba, Brian, manager San Carlos, mo'y mo host na.
1: Siya mo'y host?
0: Niya nga itong mga reporter dori, Kakipay, James,
1: Tagalog, Bayo, Tagalog na, Tagalog na nga Kuan.
0: Tagalog na. O si Kakipay, Cyril, puli-puli na sila.
1: Cyril, puli-puli, ripi.
0: Ripi. Ano na mga suking tipem na, pero sandi, pata mapadayon ang mga suking tipem na, Torrens? Unsay na asa DTX Coffee Mix nga wala sa ubang kape?
1: Ang DTX Coffee Mix
0: from the heart, ha? From the heart.
1: Mora ni siya'y kape nga na ay sugar cream ug ampalayali.
0: From the heart, ha? From the heart.
1: From the heart. From the stomach? Oh, from the heart man nga magsige mo tag-inom.
0: Ikaw ba? Ano nagka maldito naman ka?

0: Okay, huh? From the heart, ano kag mo react?
1: From the stomach.
0: From the stomach.
1: Nga no man, ang kake dito sa heart?
0: Dili.
1: Stomach man dito di ang...
0: Ang pasabot ako ba nga?
1: Kasi na-feel sa akong stomach.
0: Ang pasabot ako ba? Dili, ay. Ang pasabot ako ba nga? When words comes to or...
1: It'll be mine.
0: What's that? Kami na, sa when words you utter pass to your mouth, say to it that from the heart.
1: Out of the abundance of the heart, the mouth speaking.
0: Oh, kana.
1: Ay, suwid na nimo na nga kong sins.
0: Ano sa? Ikaw may tag-iya na? Ikaw may original ana? Naman na sa libro?
1: Ang sabi nga libro, be?
0: Revised penal code. Oh, ang katawa. Inapas judge, Jeep, eh. Baka, oh. Ay, gin mo pagpakuan lagi
1: na.
0: Ha?
1: Bible?
0: Oh, na.
1: Revised penal code mo mata.
0: Bible, bitaw. Sa Bible.
1: Panginoon na mag-detect ko to, man.
0: Gikan lagi sa kasing-kasing, eh.
1: Gikan lagi sa kuntiyan!
0: Dili mo, kini siya imong imnon, detects ko pimix.
1: Ba, ikaw ko no, be, kanagikan sa kasing-kasing ko nung istorya, be.
0: Mga kaiksoonan, from the heart. Kung ugaling nga, kanang paminaw ninyo sa inyong hapon nga way lami.
1: Siya paminaw?
0: Kanang feel ninyo ba sa mahapon or kanang mabuntag pagkalas Diyos nga, mura mag way lami akong kinabuhi.
1: Way lami ang kinabuhi.
0: Hinanaw na siya, turns.
1: Paimna og lami ang imong baba.
0: Papayaw ay sa pagdirekta. Unya, murabita o ga, labi na kanagikan ka natulog.
1: Unya, nakamata ka.
0: Nakamata ka. Unya, pagtanaw ni mo sa palibot, nakita na ni mong naong ni Dundun nga.
1: Nakita ni mo ang naong sa imuhang dililayhang makita.
0: Oh, naong ni Dundun, for example.
1: Og naguba ang imong adlaw.
0: Oh, kana. Labaw pa na sa heart.
1: Og nagkulismaot ka.
0: Kana.
1: Sa kagol o kasakit.
0: Gusto ko nga mawala. Dilis, Dundun. Mawala gusto na kalagot ni mo.
1: Gusto ka mawala ka ng maong aligot-gut sa imong balatian.
0: Oh. Ano sa imong himuon?
1: Mag-inom o Detex ko, Pepe.
0: Bakan ha?
1: Yeah! Ay, butang-butang dos, Dundun.
0: Pagkahuman, inom sa Detex sa Coffee Mix. Ano sa na may feeling ni mo? Ano sa na may batiyon ni mo?
1: Pagkahuman ni mo kinom, ang imong feeling. Lagot na gapo ka.
0: Basta di,
1: pero hayahay ang ayahay. Imong paminaw.
0: Bitaw, buti pa sabot, mga komedyar ito ha. Buti pa sabot ato mga galaba nga. Kana bitong, gibawal bitong na turns ka nang matulog kag labi na ka nang hapit na alas 6. Inig, naka-experience ka na, naka-experience ka, inig mata ni mo, mingaw kayo.
1: Mingaw kayo.
0: Lisod na mga isoon. Magkuhan ang imong heart, ana. Muna nga.
1: Munang mas maayo gyud mag-advertise na ta. Detex ko pa mix niya.
0: Ay, kasi may nasa tagpipila ka pinom na sandbay.
2: Puro Delos Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Herbal Products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Glimicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imutang kini sa Skull B2 Villa Masillas Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word Federal. Ug anaasa kini sa Balangwan Building, sa Sanusa Street, Barangay 5, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
4: Hamara Herbal Products Center. Your one stop. Herbal shop. In town.
2: D3 Bio.
5: Ako si Inara.
6: Tajud kayo ang akong blood sugar.
5: Ako gusto lang ng inom ang D3 Bio. One capsule 3 times a day.
6: Nahinahinin na balis sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si John. Gusto ka full-time law student. Mas sayon. Og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: Papalit sa mga butika.
2: D3
7: T3 Bio DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natan. DTX 500 adlaw-adlaw, DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry to kay madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
10: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
7: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Mag-Clinicas for Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. T3 Bio.
8: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Mas sayon, ug dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa T3 Bio. Bye, maokini ang ako ang
7: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Banganaga! Sa pulmo, baby!
7: Extend! Supplement for men!
12: Isang kapsula ka na.
13: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% Dalvanon Steel Roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Aduna mga branch sa Lipata, Mingla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete Area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
14: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mary Ann, daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
15: D3 Bio.
20: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
19: Ang Visio
15: nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
22: Nawan ang nabakaugana sa kama?
23: Masinug.
22: May diabetes ka?
23: Ang DTX 500 na.
22: Ang DTX 500.
23: Adunay powerful extracts.
22: Nga phytochemicals.
23: Ug antioxidants.
22: Nga gigan sa panaya.
23: Ug the sugar sugarcane.
22: Mga organic compounds.
23: Nga effective.
22: Batok sa sakit nga diabetes.
23: DTX 500.
22: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
19: Mapakabutika.
15: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Rondan. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga. Ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-pick na ko og Mighty C, dinijig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
15: Mighty C!
19: Ang alkaline nga vitamin C! Sa mga butika!
15: Mighty C!
19: Ang alkaline nga vitamin C!
26: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
19: mapalit sa mga butika.
15: Mighty C,
22: sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
15: Mag Clinicas, 4Biotic, 545 Probiotic,
22: nga mutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
15: Sa Clinicas, 4Biotic,
22: suabe
15: ang paggawa sa hugaw.
22: Mag Clinicas, 4Biotic,
15: adlaw-adlaw,
19: mapalit sa inyong mga suki butika.
15: Extend
22: Food Supplement for Men.
25: O si Juni, taga Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men, kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement
22: for Men.
15: D3 Bio.
27: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
19: Ang Visio
15: nga may D3.
19: Mapalit sa mga
15: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamig kita ng akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Mapasaka butika.
17: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
19: mapalit sa mga butika.
15: Mighty C,
30: sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
31: Sige, pambot tayo mga kakifay.
30: Kukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
32: Dili plano nga ilubong sa suspect.
33: Nagitaan na score, yun nga natin sa lawan sa biktima.
34: Pagkabaga pagkain.
35: Patuloy
0: patuloy pa ang investigasyon.
30: Tuklasin at expose ang katiwalian. Then it goes down ang lugar kada mga residente. Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K-5 Brian Mude. At ito ang K-5 NIR. Negros Investigative Report.
1: Ito ang K-5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
30: Foro de los Pueblos.
2: Alas sa 8:42 na mga sukintik pa pa ng mga kakifay. Balik yapon sa itong kapag kapanag-uban-uban. Kanigapon si kakifay, Bernie Campos, kanonega mighty si Ditex 500, Ditex Copy Mix, at Gagli, Tribayo, Kabusaw. Alas sa itong partner, Attorney Ronil Di Palubo. Yeah! Ay, entertain mo karon sa Attorney Ronil, gikan ni sa kuan, gikan ni sa Baiz, no? Sa Baiz City. Sa ila pong kapipila ka mga problema mga sokintig paminaw. Muna nga kita lang sa ang mo padayon, mo apas ra to si Attorney diri karon taw-taw. Godofredo Malbog naghang up yon, no? Ang up yon ang mga sokintig paminaw. Okay. Ato ning monitoron yun karon kay wata ka maloog unsay next nga mahitabo. Kay basing ka napuno na yun ba? Napuno na ang mga Pilipino. Ah. Munang giingon kapag puno na ang salok. Fernando po, the junior. Lison kayo. Pag mapuno na, kalison yun na. Lison man, magagas-agas na. Kalison yun na sa mga suking tigpaminaw. Pero, kung i-compare na to ba, kung ma-compare na to mga suking tigpaminaw, mga kakifayin, sa una o karon, ang kanang, sa itawag, murabag, ang burning fire, oh, sa una, grabe, pag mingog nga, mag-rally na yun. Pero karoon na mga suking tigpaminaw, ang nanimo, mag-rally ta, para asa man. Para sa atong nasod. Nangingod pa mga suking tigpaminaw, pila man. Sa una, wow, eh. Kung tanaw na to mga kaigsunan ng history, kung balikan na to, i-reminis na to mga suking tigpaminaw ang kasaysayan sa Republika sa Pilipinas. Mga national heroes na ito, mga suking tigpaminaw, mga kakifay. Kanto nga mga tao nga minipensa sa itong nasun. Dugo o singot yuto. Patay yuto. Oh. Labi na ito kay nasun, mga kaigsunan, mo'y ginipensahan. Karon ang ginipensahan, dili ang nasun. Ang kwartas nasun. Tungod kay gikawat na nini nga maog mga tao, mga higala, nga nakaroon diya sa ibabaw.
30: Foro de los Pueblos.
2: Kusang loob, boys. O na, panahon nila ni Bonifacio, nilang Rizal, kinsa pa to, General Luna, basta ka to ka mga heroes. Kusang loob ang mga tao. Mingon, sige, kuyog me. Tungod kay di mi gusto na magpadayon kini ka mga katsila, di mi gusto nga kini mga hapon, o kuman pa mga kaigsunan, na mga lagyaw, mga higala mo'y mundumala sa itong lason. O, tuga pala. Si Jose Rizal, mga kaigsunan, nagkadiindiin na lang to. Hantog gi-exile siya mga kaigsunan, hantog gi-firing squad. O, boto mga tao sa una. Okay, derita sa modern, kay kapto ko ano magyud ka ito? Kasaysayan magyud to. Derita sa People Power One. Pagpalagpot ang mga kaigsunan ni Marcos Sr. Human man to sa kwan, snap election, kay tinga nga, kuridoy, daw magyapon si Marcos, o si Tolentino. Oh, pagtanong, anong daog man? Ay, maod niya mga higala, ultimo mga patay, nakabutar. Ah, so, rally ang mga tao. Napa to si Cardinal Sin. Oh, rally. Tungod kay din na sila gusto mga suking tigpaminaw, ang katulo, ang kato nga madalong nga yugto sa kinabuhi sa mga Pilipino panahon sa Marcelo. Senan mo? Marcelo, signiton lang kada mga kaigsunan sa Philippine Constabulary. Signiton lang ka, kuhaon ka, pagkahuman, maanon ka. Oh. Moto rally. What do you buy yan? Pag-ingon ni Cardinal Singh, rally ta, di na ta gusto nining diktadura. Rally na yun. Tawagan din makoy mga kaigsunan sa Amerika, sibat na diha atog Hawaii. Eh, delikado ka diha. Pagkabot sa Hawaii, wa nakabalik. Dito, namatay. Panahon, mga kaigsunan, sa kaptong kang irap. People power to. Rally gihapon. Tungod kay di sila gusto lagi mga higala nga. Kanang naikawatan nga leader, kana inana na sa una. Panahon ni irap. Magtong mga tao, mga kaigsunan, people power to. Lagpapods irap, mga kaigsunan. Pero diriyot, mabalik si kuano, irap no. Kung wa pa namatay skuri, balik dito sa irap. Kaya di man ito makadagas no, di man ito kadaog. Oh. Pero si Marcos, gin mo yung nakabalik. Tungod po ni Sarah. Muna usahay. Ay, naman sa story. Nangayon na mag-sorry si Sarah. Pero, nabudol, yun ka. Kung ikaw untay ni Dagan, wa untay Marcos ron na makalingkod. Saan man, kaya naman ka ni Amy, inday, bata pa man kaday. Si Ading lang sa papanguluha day. Human ni Ading day, ikaw na po. Karon, sipa ka, gitsapwira ka. Tungod kay, daghan lang ni papel. Mauna diha mga suking tigpamina, mga kakifay. So, moto, rally. People power to, rally, tanggal. Karon. Kang Duterte, wa man kayo. Karon. Tataw o karo kayo mga suking tigpamina. Ang kwarta gikawat yun na. Nana mga kaigsunan sa executive, nana mga higala sa legislative, nana mga kaigsunan sa pipila ka mga kontraktor, kawat yun na. Oh, gosh, project ka mga kaigsunan, fans, flood control, taro yun na. Pero ang mga tao karon nga nung bug naman. Karoon naman lang ninilihok doon. Hey, kinsa may nangulo ko no grande may nga pila kadlaw. Iglesia naman. Labaw lang nilihok karoon ng mga suki, tigpaminaw ang INC. Kami kanini nga kaso nga gi-file nila mga kaigsunan kang Rodante Marcolita. Kunya, tanaw gini nila mga kaigsunan, kuan gini, exemption gini. Kani nga INC, di man nung tanaw sila pwede mga gala mo padagan o mga politiko, di man sila gusto magkapilapil niya na. Pero, gikan sa ibabaw, doon ay basbas sa ibabaw, doon ay exemption. Tungod kay nakita mga gala nga kung kagaling kining tawhana di nato padaganon, sayang kayong utok nini, magamit ni sa atong nasod, magamit ni sa mga Pilipino, mo to nga gitagan o exemption. Nya karon. Gitagag exemption ng mga kaigsunan. Exempted! Si Senator Marcolita o gapil po niyang anak. O sa sagit ba na? Sagit ba ng ilang, sana ilang party list? O? So, gipay lang kaso din, nag-rally. Money! So, sinamoy ng ulo! Prangka-prangka na pagkastorya mga suking tigpaminaw. Karon nga rally kagahapon ng mga higala. Sinamoy ng ulo ang pangutana. Mo-join ba ka mga Pilipino nini mga higala? Basig mo ingon. Join me yun niya. Sabi mo, lukagon. Mo-join me ninyo. Wala gali may palitong bugas. Wala gali may palitong sudan. Wala magali sweldo niya. Mag-join namin ninyo. O kamulang niya. Kaya kung manginabuhi ko nire. Mag-drive kong pidikap. Mag-drive kong pidikap. O mag-unstruct ko nire. Mauna diha mga suking tigpamina mga kakifayb. Uy, alas 8:50 naman diha eh. Oras ato gihapon ka na to sa DTX sa 500. DTX 500. Perting lami ayon ni Imnon mga suking tigpamina labi na ka itong tagasong sugar. Kanya high blood mga higala. Aksyon na ka mga higala pagka diabetes. Kaya nung tagasong sugar mo, manang sinyalis ha. Diabetes na. So, Imnon oga DTX sa 500 na mga kaigsunan para maus-us ang sugar. Para okay kaya. Sige doon, alik doon, kita doon, partner doon.

0: kay alas 8:51 na. Doon dip sa mga akong partner. Ang sa to, ako yung mabisaya, ikaw mo yung in-English din. No? Maing buntag sa tangan.
1: Good morning, everyone.
0: Oh, tanawa. Okay na signal ni mo?
1: It's okay our signal now.
0: Asa mo mangita niya na? Labi na sa nanimoyo, dadapita sa may Magatas o sa Valencia?
1: Especially, stay in Magatas and Valencia area.
0: Inaupunta nga nakamighty si mo.
1: Hope you take a mighty si.
0: O naka-extend food supplement.
1: Especially, extend food supplement.
0: Sa mga ginikanan karon nga naminaw?
1: All over the parents, our parents are listening right now.
0: Ikaw na lang na. PTA na lang, Richo.
1: PTA meeting.
0: Hinaot po ta nga inyo yung bantayan ang inyong mga anak nga dili mahitumpawak nga tos kalautan.
1: Hopefully, you guided your children not go to bad influence.
0: Oh. Tanawa kuno nang ilahang mga cellphones o unsay gipang chat ana sa ilang kauban.
1: You check the cellphones, what is the message? There's a good or there's a bad message?
0: Kay ko nga dili maayo nga mga mensahe, bawian ang cellphone.
1: There's bad words. You get the cell phone and you keep it.
0: Og tagai sila og mighty si syrup.
1: And you give a mighty si syrup.
0: Tungod kay ang mighty si syrup.
1: Because of the mighty si syrup.
0: Kay in English po ni noon ko. Makahatag nila og a vitamin C.
1: You give a extra vitamin C.
0: Sa mighty si syrup.
1: The mighty si syrup.
0: Kamu po mga amahan.
1: Especially the fathers,
0: okay.
1: Father,
0: inahan,
1: and mother.
0: Kung maglabing-labing mo, unya, wala na ilami, kay, wala gana.
1: You, uhahay, you take, extend. Yunan.
0: Extend yun.

0: Alas 8:54 na, wala tayo igong oras sa mga suking tigpamilaw. Sa ngalan sa mong CEO President Bossing, the generous Bossing, Dr. Ramil Oye, Area Manager, Mayor Pibo Banyanaligan, Taga Santa Catalina, good morning sa inyong tanan, Taga Bayawan, good morning. Ikas Lawak, Jonathan Calbogo, Gabudwin Ulpus, kinigapon si Kaki 5. Birdie Campos, kanunay gamaiti, si Detex 500, Detex Copimex, og Nathalie Bayo Cabusaw, para sa kampiyon ng balita serbisyo, publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 94.5 K5.

0: katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
1: Mao, before si Dietri Bayo mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang kasigi kagkaog mga tam is RGP, samot na jud sila kagamay, mga matay ni sila sa mga added sugar. What's good Sir GP is padaghanon nila pinaagi nining Dietri Bayo. Unya kung daghan na ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
0: Og dili ra da Sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag Dietri Bayo Sir GP kumpara sa plain Dietri. Tungod kay ang superstar sa Dietri Bayo dili ang Dietri kundili ang BCO nga naa sa Dietri Bayo.
2: Dietri Bayo.
3: Oh si Richard,
4: sige galabad akong ulo.
3: Taas na day ko blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa Dietri Bayo.
3: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Normal lang akong blood pressure.
2: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may BCO.
5: Ang BCO
2: nga may Dietri.
5: Kapalit sa mga bulika.
2: Dietri Bayo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si TC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsigsa kita kong ulo. Gignan ko sa akong anak ma. Pagtumar good aning Mighty C ma. Itumar bitaw ko buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mapalit sa mga buhi.
2: Mighty C. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bakterya virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
1: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
1: Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Sa mga naay problema das panit Sir GP, girekomendar dyan nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong mga panit.
1: Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
0: Yes. Makapaputi pa dyan Sir GP. Unya, na siya'y mga skin whitening substances.
1: Tsakto dyan ka, Dok. So kung gusto nila nga mahamis ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap.
0: Naigitawag Sir GP nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches Sir GP.
1: Gusto.
0: Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainom duman ba ni mo Sir GP atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas o niya muhikap ganing imong inahan? Maulian, dayon ka.
1: Bitaw sa, murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor Doc sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil.
0: Na ay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil Sir GP. Aduna ni mga santon extracts ug mga nakalami pa jud Sir GP, very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit.
1: Dili over

0: Kini sad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabii.
1: Lami jud ireng extend food supplement for men dok kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naay panahon sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Nunita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
1: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
0: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
1: Husto.
0: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
1: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atoang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
0: Sa ito pa Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
1: Wow.
0: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
1: siya. Napudya
0: siya
1: antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
5: D3 Bio.
4: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kung makainom ka og D3 Bio, malik kayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
1: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis
0: para dili na maapektuhan ang imong atay.
1: Correct. Maujod. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver.

0: mo nay atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
1: Yeah, yeah, Sir JP, no. Naana kay ditribayo, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
0: Mo jud kini nga iyang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
1: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong boyon.
0: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
1: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mo dako pud ang imong buyon.
0: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og ditribayo? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og ditribayo.
1: Inom siya, Sir JP, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
0: Sir
1: JP.
0: Husto.
1: Manang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang ka og D3, gamit na lang jud og ditribayo.
0: Well, Doc Ramil, it's time to say bye-bye. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: Ditribayo.
3: Oh, si Richard.
4: Sige, galabad akong ulo.
3: Tasa day kong blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, ditribayo.
3: Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Normal lang akong blood pressure.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio.
2: Yung may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: Ditribayo. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: TTX 500.
7: Ako sa Jubilin,
8: sobra kataas akong blood sugar.
7: 300 kapin, gitistingan ako og inom
8: TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
7: Kasunod sa isa ka bulan,
8: normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
6: TTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
6: Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C, mabalit sa D3 Bio.
10: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
6: D3 Bio, ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
5: Mabalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
11: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyosang amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapig ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga
12: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Ere.
3: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men.
4: DJ patulugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
5: Nga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talamna na nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral?
6: Marayo Bank Incorporated
5: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
6: Marayo Bank Incorporated.
5: Adun na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teachers salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat?
6: Marayo Bank Incorporated na!
5: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
6: Marayo Bank, Marayo Incorporated. Bank Incorporated.
7: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica D Fresh or Clinica D Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado! Hamara Herbal Products Center! Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shad.

Action. Just say it. Hey, good morning! Ngayong bungkag, mga kakay-five. Ito mga suki, hindi pa minaw din na. Kumusta? Wala na tugnawa. Gabi ba rin tugnawa ay? Oo. Murag ng lagas akong kilay sa Mayang bungkag mga kakay-five. Thank you listeners for tuning into the morning drive. Angelie, sinayin to K5 News FM 94.5. Shout out. Oras sa K5 News FM Philippines. 52 minutos na nakalabay sa tak ng alas 9 sa kabungkagon. 9:52 in the morning. Oo, oras na para mag-timplag DTX Coffee Mix. Oras na para mag-detox. Ipagawas ang kinahanglang ipagawas. Ipagawas ang mga bakterya ng atong gipang ub-ub every day. Yeah! O muna nga mag-DTX. Pagtimbla nag-DTX, coffee mix din na. Ha? Para manggawas ang mga diliingon nato ng atong gipasulod sa atong kalawasan. Para dili magsalimuang ato ang mga paminaw. Una siya nakakape nga nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ayan, kumusta ito mga ka-K5 din ha? No? Adlaw nga Miyerkules. Pida ka unang adlaw sa bulan sa Hulyo. Oy! July 1 na! Sa mga ga-birthday karong adlaw. Happy birthday! Pila na may kapila naman na ni Murong Adlaw. Yeah. Ha? Happy birthday sa mga birthday karong adlaw. July 1, 2025, 2026 na di ay move on na. Oy. Pagyapon ka move on. Nakatunga na gani sa tuig, no? Munang dili ka kita og lain bag-o. E di gyapon ka mo move on sa imo nga ex. Imo nga ex na nay lain. Ikaw sige di gyapon kag lub-lub diha. Sige emote. Ego na. Ayo mga K5 mayong bungkag. Hopefully nakapamahaw na mo din ha. No? Balo kung busy na po mo kayo karong orasa. Ito ang mga ka-K5 at mga suki, hindi pa minaw sa Binded Sides ka barangay. Pangapi na. Pag break sa din ha, sa inyo ang gihimo din ha, ang mga gitrabaho din ha, ang mga paperwork din mo din ha, kung sa pay mong ipangbungkal liya sa kabukiran. Relax lang sa ta. While sipping a DTX coffee mix. While suyuping the DTX coffee mix. Lami dyan na siya. I-partner sa imuha nga busy kaayo nga adlaw. Na? Utabang na siya pag-relax sa imuha nga hubon. Ayan, may bungkag na sa itong mga officialis din ha. Nabisi na po kaayo. Ani kay Sika, preparation para sa ilang mga para sa mga shatanon sa ilang mga tao diya sa ilang mga barangay para sa kaayuhan na prepare para sa mga disaster nga mo abot kay it's rainy season na so expected na nato ano ngon ani nga panahon expect ang mga disaster and mupalayo ta sa mga prone
landslide prone area no og mga balahaon din ha no magabantay ta sa ato ang palibot guys kaning ulan malig kariyotra pero kusog gayo dali ra kayo makabaha mao na siya yung problema karon tungod sa flood control. No, kita mo'y mag-suffer. Kita'y mag-suffer. Gamay rang ulan, baha dayon, animal. Baka tungkuan, San Pedro, Monday man to. Murag usa to siya ka oras ug kapin. Kusog gayong. Sa una ingon ana nga sitwasyon kusog kaayo nga maulan non-stop di man to kaayo mo bahag ng nato no dili man dali nga mo baha sa una karon baling dali arang mo baha. Tungod po siguro na siya sa mga kanal na wala tarunga. Oo. Kaya na may, da ako nadunggan bitaw. Kaning, dito akong mention sa kung asang lugar to. Kaya nabitong dyan sa National Highway. Nga kanang atong gigama og pathway. Diba? Ilalum ana. Imbornal na mana siya. Kanal mana siya. O, mura na siya kanal tanawon. Pero sa ilalum ana, walay kanal. Mauna siya akong nabalaan. Mauna nga nagoy ko ang ghost project nga nahitabuan. Pagama og road widening. Kanang pag-semento din ha. Pag palapad sa mga kalsadahan nga. Itong nakita kayong kag na ay imbornal des ilalom. Kayong kag na ay kanal des ilalom. Pero wala siya'y kanal. Maunga, kanang usa ka lugar na gamay rang ulan, baha dayon ang National Highway nila. Yeah! Basin lang ba ko, ano? Usob niya, mabutangan lang. Mabutangan na isaktong imbornal ang mga gilid sa mga kalsada nato para malikayan na ang kuwain. Wala ginang baha. Dalirang musulod. Especially sa mga Dublin o kalsada nga mga kabalayan din Dublin kalsada. No? Dali musulod ang tubig. Mga danaw sa inyo hanga balay. Oo. So, muna to ako na-share. Muna to ako na-balaan. Hopefully, no, ang mga kuan, undang mo na mga kurakot ba? Para lambu ang ato ang nasod. Ay, nako. Kusod lang dyan kayo mo, storya. Kapag ingon, ana. No, gahuna-huna ko ngayon, Adam, na-stress na ko. One more pa kaya ka nang apektado sa baha na yun, no? Mas stress ko na sila. Mas sobra pa stress kay ang bahagikan sa kalsada mo sulod sa ilang kabalayan. So, guys, ako ako masulti, amping lang dyan dahan. Maning kamot ha. Matua na lang. Alright guys, so welcome sa itong programa. Morning drive and good morning sa itong mga K5 din. So kindig paminaw din sa public market. Na itong mga tindirek-tindero di ha. Nakapamahon na ba?
Nakapangapin na ba DTX Coffee Mix? Ha? O, pangapin na DTX Coffee Mix diya. Well, gawala sa inyo mga customers. Para relax lang ato. Relax lang ato ang paminaw. O, panginabuhi karong adlaw. Ma-detox pa nga ito ang kalawasan. Mayang bunga agad yan sa isdaan, karnihan, gulayan sa tanang mga tindahan na naka-tune in sa itong number one favorite station. Dari sa 94.5 K5 News FM siya ito. Of course, ang ito ang mga suki din ha, ang mga drivers. Yan, sa mga terminals, abal-habal terminals, jeepney terminals, pedicab terminals, easy ride terminals, bus terminal. At mga drivers, amping-amping lang kanunin sa pag-maneho mga kuya ha. Kaya, balid yung danluga ang mga kadalanan karon. Makaingong kung danlug kay doon sa mua, sulod-lun, baling, kulang na lang uga humay. Magtanong kag humay dito. Sa mo datong mo sa mga kabukiran, no? Biyahe kabukiran. Amping-amping lang mga habal-habal drivers nato din. Pangapin sa din na well gawlat sa inyo mga pasahero. Pagtimpla nag-DTX Coffee Mix. At mga frontliners, good morning and welcome. Welcome sa itong programa. Morning Drive, and this program is sponsored by our Power 3, yung atong DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, and D3 nga doon ay VCO. Ang VCO nga doon ay D3. Guys, at 10:03 in the morning, padayon tayo dito sa Nahan, ito na-play kanina song from Ariel Rivera, Smile in Your Heart, and With a Smile by Eraserhead. Here's another track from Justin Timberlake, and followed by a song from Beanie, and a song from Dada. Once again, can you see K5, Danas of K5 News FM 94.5, Shatan. Good morning, and welcome.

0: K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: Pirmay ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun na yun.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Paday si Shella Grace Mendoza. So, una, permi kong gapangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. O sukad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat kung kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layo na ninyo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Visio
2: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Clinicas for Biotics. You maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas for Biotics. Ginapatay ang fungi. Nga mao'y hinungdan sa fungal infection. Ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
4: Mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ansla. Lawas. Disitingi bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
11: DJ patunugin mo tonight, ikaw ang reyna ng sayang.
12: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mala ektarya nga talangan nga paspas ang proseso, bubuo ang interest ug walay collateral? Marayo ba? Incorporated ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated ay doon na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Kung wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
13: Marayo Bank Incorporated.
12: Adun na sa sila ilang loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
13: Marayo Bank Incorporated na.
12: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental, o kontaka lang sa 0929-145-0117.
13: Marayo Bank, Marayo Bank Incorporated.
14: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1,

Luha by Aegis once again. You're tuning into the Morning Drive K5 News FM 94.5 Shatter. Check our time. It is now 10:33 in the morning. This time check is brought to you by Clinica Rio Fresh or Clinica di Roll On. Clinica Rio Fresh, ang natural di Roll On. Nagtataglay ng tea tree oil, virgin coconut oil, at castor oil. Sagana sa antioxidants na maganda sa balat ng underarm area na nagpapakinis at nagpapapaputi sa nangingitim na kilikili. Yes. Proven and tested na dyan. Kailan ako ka years gamit ani. Ang ako ang dagum kaayo sa una nga ilok. Ni hayag ang kaugmaon sa akong ilok. And ang nakalami niya kay dili siya manimaw for how many days. Tungod kay ang Clinica Rio Fresh or Clinica Rio Roll On. Patsyon ang mga bakterya sa imong ilok. Muna masking makalimot ka for how many days. Pagbutang sa imong ilok, di jud man ni mahawa imong ilok. 3 to 5 days. O, muna siya nga, muna siya nakalami sa, nakalami, gitilwan kay lami. Muna siya nakachada sa ato ang Clinica Rio Fresh or Clinica Rio Roll On. Guys, ang ato ang ato ang mga good nga kuan. Ang ato ang roll on na gamiton kinahanglan mo patay sa mga bakterya sa ato nga ilok para dili magsigbalik-balik ang kabaho. Pagkaugma mo balik na pud. Kay na uban dia nga humutra pero dili mamatay ang mga bakterya mo nang pagkaugma manimaho lang gyapon ang ilok. So mag-Clinica Rio Fresh or Clinica Rio Roll On na ha? Nadia, available diha sa Hamara Herbal Product Center.

0: News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Atong pagaisgutan karon kabahin sa ketones. Kung moingon ka ketones sir GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
2: Yes.
3: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain. Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's. Gawas sa gahatag ni siyang sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyod niya ang tanan nga toxin nga nasa aton brain.
2: Nga maoy hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain, padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinagi sa ketones.
3: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio Sir GP kumparar mo sa plain D3.
2: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa ato ang blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio, first and foremost kini nagama tungod sa iyang antiviral. Antibacterial specialty.
3: Wow.
2: Kung ikaw gisubawan, giubo,
3: may trangkaso,
2: may plima, walay undang paghilanat, on and off,
3: yes,
2: trangkaso na na.
3: Inom nag D3 Bio.
2: Husto, kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
3: Nya, nakay hipabi, napukay hipasi, tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up. Kung nakay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio. Kung matag-adlaw adunay virus sa imong lawas, matag-adlaw pud ni patyon sa D3 Bio.
2: Very effective.
3: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio Sir GP.
2: Nindot jud gaayong point ni mo Doc.
3: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin og monocaprin naa na tanan sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang D3 Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
3: Correct. That is because of the thermogenic effect, Sir GP.
2: Correct, John. Ingon ni Doc Geniha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga ay basin virus ni, basin bacteria ni. Kay man wala sila kwarta iadto sa laboratory aron magpa-check up. Og kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na. Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics og antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio, wa jud ni side effects.
3: Wala gyud. So muna na lang importante Sir GP. Ang nakaayo jud Sir GP kay wala ni resistance. Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag dayon ang kagaw, Sir GP.
2: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana? Monolaurin na nasa breast milk in the form of lauric acid.
3: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3 Bio, Sir GP, kay natural antibiotic.
2: Ini
3: antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
2: Very safe.
3: O dili mamatay ang mga good bacteria.
2: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3 Bio. Monay innate intelligence sa monolaurin.
3: Mona na, Sir GP, ang monolaurin. Hilo sa tanan nga kagaw.
2: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
3: correct.
2: Imonolaurin na nimo, ana-ana sa D3 Bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imo ang immune system o sa D3 Bio?
3: Mag D3 Bio jud ko, Sir GP. Aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
2: Kana!
3: Pero kung plain D3 ka,
2: awa ra.
3: Police station ra imo ha.
2: Layo, layo sa site of infection. So dapat na dyan mag-upgrade ha sa D3 Bayo over Plain D3. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
2: Dili abusuhon.
0: D3 Bayo.
5: Ako si Nimita Gandalaw na ay Edwin Stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bayo nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo. Health News.
6: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
8: Oh my God! Ang
9: ganda! Inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
10: Gasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biote. Gabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biote. Gatapag sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics at Lawatla. Mapalit sa iyong mga suki butika.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
12: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bangbang nga naga. sa pulmo. Baby.
12: Extend Supplement for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
13: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya ug 1.58% 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van ug auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation ug 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutudlo sa pribado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% nga komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: PIO News Update.
16: Usa ka programa alang sa pagpadayag sa mga aktibidades o mga aksyon sa nakaiusang mga ahensya o pamahalaan sa atong probinsya. PIO News Update. Usa ka programa alang sa pagkatulog o balita kung unsay mga kalihukan o pag-implementa sa mga obligasyon o mga proyekto sa atong pinalanggang probinsya sa Negros Oriental. PIO News Update. Gidali alang kaninyo aron adunay gabay o sulundan na multimedia platform sa diin makita, mabasa o mahatagan o reaksyon ang kadagi paamit na balita sa mga panghitabo na nag-ilambigin sa lain-laing kalambuan alang sa paghatag o kalamdan o katinawan sa kadaghanan. PIO News Update, madunggan o masudong sa mga lehitimong mga pahina sa Facebook accounts. ang Provincial Information Office of Negros Oriental Page, ang Province of Negros Oriental Page, ug ang Governor Chaco Sagar Maria Page. PIO News Update. Kada Miyerkules, gikan sa Kapitulyo, kauban ang mga satellite stations sa K5, ug kada Sabado, gikan sa DYSR-FM sa Manila. PIO News Update. PIO News Update. Ang imong gabay sa mga panghitabo sa atong pinalanggang probinsya sa Negros Oriental. Kini na programa at tud-an nato gikan sa Provincial Government of Negros Oriental.

Okay, so may buntag natin tanan. Ano yan, usap kita sa ato ang tulumanon every Wednesday from 11 o'clock to 1 o'clock in the afternoon. Ang ato ang PIO News Update. So may buntag natin tanan, especially diya sa ato ang mga listeners and of course ang ato ang mga viewers sa ato ang Facebook Live. We are live at tulo ka pages kini nga live kita karong buntaga. Of course, the Governor Chaco Garbaria page, Provincial Information Office Negros Oriental, and Provincial Government of Negros Oriental page. And of course, ato usab kining gi-share sa ato ang Facebook, Arlot Regalado. So may buntag natong tanan. I just hope nga ang inyong kabuntagon karon maayo lang. Anyway, dili pariyo gahapon mura og galain ang ato ang panahon, pero karon dibalik na usab og kainit, pero dili nato matagda ning panahon karon mga igsoon tungod kay what's this, mukalit na pag ulan, especially in the afternoon. So magbinatayon kitang tanan kay kaning mga panahuna mao kini igalawa sa nagkadaiyang sakit, especially maulanan ka dayong mainitan na pod. So especially sa ato ang mga kabataan, dili kita mo kumpiyansa kung adunay mga pamation ato gayod ng tagaagma yung pagtagad. And of course, usa kita mo agto sa unahan mga igsoon ang ato sa igrit ang ato ang pinalangga nga governor sa province of Negros Oriental, Governor Chaco Sagarbaria. And of course, ang ato ang mayor sa Dumaguete City, Mayor Chiquiting Sagarbaria. Congresswoman sa 2nd District sa Negros Oriental, Congresswoman Maisa Sagarbaria. And of course, Ma'am Juby Calago. So, good morning ninyo dia. And ni Councilor Chesa Sagarbaria sa City of Dumaguete. And of course, ang ato ang mga department heads dia sa ato ang province of Negros Oriental, kay Balukong Busy taron, especially sa ato ang pag-celebrate karong adlaw sa Nutrition Month. Of course, anaa kita karoy program nga gipahigayon diha sa ato ang provincial government, particularly diha sa convention center. So busy kayo taron diha nga panahuna. Ang ato ang kauban diri si Sir Albert, gabayin-bahin na lang mi. Tuwa siya dito kay napoy press conference nga gihimo. And of course, naabot tayong mga activities until this afternoon. So busy kayo, amo na lang ni nga gibahin-bahin. Okay, so of course, mayong buntag usab sa ato ang pinalangga nga Vice Governor sa Province of Negros Oriental, Vice Governor Pritz Diaz. And of course, ang ato usab nga mga board members o nga kaabag gayod sa pagpalambo sa ato ang probinsya sa Negros Oriental, sa ato ang 1st District board members. Atong ato dyan silang tinagsaon mga kaigsoonan ko, kay we have a lot of time. Okay, so board members sa 1st District, si board member Marianne Angeli Amado Soliva. Good morning nimo dia, ma'am. And of course, ang ato usab nga board member Rusty Serion, board member Jessica Jane Ikay Villanueva. Sa ato ang 2nd District, si board member Apolinario June Arnaiz Jr. Good morning ni Mudia, board. And North Christian Digamo. Ang ato usab nga board member Erwin Michael Macias and board member Woodrow Makiling. And sa ato ang 2nd District board members, Marcelo Bubot Adansa. Good morning ni Mudia, sir. And si Carlo Digamo Rimontal and Attorney Peter Paul Rinascia. So mao gyud kini ang ato ang mga miyembro sa provincial board. And of course, ang ato usab nga mga ex officio members, liga ng mga barangay, board member Shaquille Teves, good morning. And sa Philippine Councilors League, board member 30 Bupard. And ang ato ang SK Federation President sa Negros Oriental, board member John Michael Alvarez. And dili jud nato kalimtan mga igsoon ang ato usab nga mga congressmen sa tulo ka distrito dinhi sa ato ang probinsya sa Negros Oriental. 1st District Congressman MMEY, good morning nimo dia kong. And sa ato ang 2nd District Congressman, Congressman Maisa Sagarbaria. 3rd District Congresswoman Janice Digamo. Okay, so mo ka na mga kaigsoonan ko, so makita mi ninyo
live kita karon sa tulo ka pages sumala sa ako ang giingon sa unahan Governor Chaco Sagarbarria nga page, Provincial Information Office of Negros Oriental page, and Provincial Government of Negros Oriental. Okay, so maugayad ka na. Makita kita if naamoy mga comment, pwede ninyong i-send na to inyong mga comment or greetings, or pwede ba mong magpa-shoutout o asa mong naminaw diri sa ato ang party sa probinsya. And live usap kita sa K5 News FM page. And hook up kita sa 13 radio stations sa tibuok probinsya sa Negros Oriental. And of course, ato ang silingan nga probinsya sa CKR. Okay, so at this time mga kaisunan ko, actually now tatay guest karong buntaga to talk about sa ato ang what's this. Anyway, di pa man yung problema. Pero what's this? Ato ning gikadlukan nga muabot unya ni diri sa ato. In fact, naay mga reported, naay reported case in Amlan, but dili pa confirm kung kani siya African Swine Fever ba siya or ESF. Kaning sakit ba sa what's this? Ato ang mga buhi nga baboy. Oo, pero dili pa ni confirm ha kung kita infected na ba ta diri sa Negros Oriental, but I know na according to news reports sa ato ang mga news outlets usab sa laing probinsya and sa national nga naana joy mga cases especially sa ato ang silingan nga probinsya sa Negros Occidental. So maugayad ka na mga kaigsoonan ko nga karon ang ato untang guest mo discuss unta siya about ining ato ang problema karon. Dili pa man ni problema sa ato ang naibal-an kay wala pa man, pero ug unsay mga measures na ito ang ginahimo na ma-prevent kani na makasulod din sa ito ang probinsya. In fact, naana may executive order na gi-issue si Governor Chaco Sagarbarria ang kabahin aning ESF. Wala ko diri kopya, but nakakuan lang ko, nakabasa lang ko nga naay kuan, naay executive order kay ang mo-discuss ani ang ato mantang provincial veterinarian, pero I don't know why dili siya available today. Probably because ato ang programa usab nga gipahigayon diya sa ato ang probinsya ang ato ang Nutrition Month celebration. Dili lang ni sa probinsya sa Negros Oriental kundi dili sa tibuok kini Pilipinas mga igsoon, pero first time dagay ni nga ga-celebrate sa ato ang Negros Island Region. Okay, usa naman ta ka region. Okay. Okay, murag nawala na itong audio. Okay, padayon na ta. So, so ang ato ang monitor di rin ako, Admanggod. So, usa naman ta ka region, ang ato ang Negros Island Region, including sa ato ang silingan ng probinsya sa CQR. So, mao gayud nga launching karon sa ato ang Nutrition Month celebration dinhi sa probinsya sa Negros Oriental sa Negros Island Region. Okay, so at this time sumala pa sa ako ang giingon nga na may executive order mientras wala pa ni moabot dinhi sa ato ang probinsya. So si Governor Chaco Sagarbarria iya nagayong giban ang pagpasulod og mga baboy dinhi sa ato ang probinsya. Dili noon tanan, pero sa ako ang nasabtan mga og katurang mga affected areas mga probinsya nga dili na pwede tang mapasulod og mga live mga hog o mga what's this say tawag ani mga baboy nato diri. Okay, dili na taganahan nga ma kuan mapariyuta sa mga niaging panahon nga problema kaayo nasudlan ta diri og ESF. I think that was 2 years ago, pero natingala kang anong mo kuan ta Indonesia mo gawas ta Indonesia og unsay hinungdan ani. So the best person unta to answer this is ang ato untang guest this morning, pero naaman ko gipang prepare unta nga mga questions niya, pero sige lang maningkamot lang ta nga atong mahatagan o maayong informasyon ang ato ang mga
tigpaminaw sa ato ang programa sa PIO News Update. So, kanimanggong African Swine Fever, problema dyan eh, ug masudlan tad, especially katong namuhi ug mga baboy, katong negosyo, o ganegosyo og baboy, pigiri, or naara po yung mga backyard nga mga namuhi rapod sa para, what's this, enrollment sa mga kaanakan or mga panginahanglan sa atoang panginabuhian sa matag adlaw. So luoy kaayo mga igsoon if ever maabot diri na nga maong sakit. Okay, kani siya ra ba jud walay gipili ang mortality rate ani is 100% ta gayud mga kaigsoonan ko. So once ma-infected ang inyohang baboy, kanang tanan nga naa diya sa inyohang palibot, walaon gayud kana siya or patyon gayud kana siya mga igsoon. So mao nay nakasakit diya nga nanguhunan ta ang ato ang mga pagkaon nga gipalit o mahal kaayo ang pagkaon karon sa baboy mga igsoon. So dili siaw ang pagpamuhi og baboy. Mao gayud kana si Governor Chaco Sugarbaria, seryoso kayud siya ining mga butanga mintas wala pa maabot diri. So naatay mga measures o naasay mga measures nga gihimo para gayud dili gayud mapunta sa ato ang probinsya. Okay, in that way problema kaayo murag mo og maabot na diri, mo mahal of course ang ato ang palaliton sa karning baboy. Okay, mura og what's this, ang ato ang supply ana is higpit naman, so gamay naman ang supply, so possibly dako jug posibilidad nga mutaas gayud ang presyo sa ato ang mga karne o karning baboy mga igsoon. So mao gayud kana ang ato ang ako na lang ding ikuan ninyo, kay of course naaman ko'y note diri. So kanisya di ay nga kuan, kanisya nga sakit. So ang symptoms ani mga kaigsuunan ko, sa usa ka baboy, timan ininyo na mga nagbuhi og baboy ha, kay nay uban nga nakahibalo na ani, of course kay niagi naman sila, especially katong mga dagko kayo nga negosyante, nga negosyo og baboy, na ay mga dagko nga pigiri. So kay balo na sila og unsa ning unsaon pag unsay mga symptoms ani nga sakit sa baboy. So katong ato ataw mga ginagmay lang, gabuy-buy lang baboy sa ilang panimalay, so probably dili jud tanan na kahibalo. Oo, so kung mahimo na amoy mga baboy nga nagsakit, kanisya yung mga timailhan, i-report dayon ninyo na kay dili taganahan nga what's this, makatakod pa na sa uban. Kay once naana na siya ng area ha, dako kayo possibility nga manakod gayud kana siya sa uban nga namuhi idea anang lugar ha. So dili manuon ni siya ma-transmit ang kaning mga aning sakita sa baboy sa lawas sa tao kung kanon kini. Pero the fact is was this murag kalaing paminawon nga kay balutang na IESF. Oo. So contaminated ng kuan ana ng karne ana og what's this kaning sakit. So dili jud maayo nga ato ng kanon, even though dili ni siya makatakod sa tao. So ang ato ana jud ani is ang gihimo ni Governor Chaco nga dili lang jud mo spread if ever na ay mga kaso dinhi sa ato ang probinsya, sa ato ang mga municipality diri. Of course, ang ato ang mga different LGUs ready na pud sila ani, so naa na pud sila yung mga measures ug unsaon ni pagsumpo ning ato ang problema sa ESF kani gitawag og African Swine Fever. So mga igsoon, ang timailhan ani ha, symptoms ani naay kuan, what's this, naay hilanat ang baboy. Naay hilanat, then luya ang imuhang baboy dayong dili mukaon. Dili mukaon ang inyong baboy, unya na ani siya ay what's this, mga red spots or sa iyahang abdomen or sa legs. So mao gayud kana mga kaigsoonan ko ang mga symptoms. So sayon ra kaayong i-determine kun naay sakit ang inyong baboy, but ayaw ninyo taon pod og
loom-loom ra nga inyo ra. So kinanglan inyo yun ang i-report harong ma-disinfect ang inyong area na dili na usab gayod siya manakod sa uban pa. And kung mahimo, ha, kung mahimo, dili na ito pabisitahan o lain-lain nga mga, what's this, ang tao, makadala man ni siya. As far as I know, makadala ni siya o infection sa baboy kayo. Gikan siya sa uban nga lugar or pigiri or namuhi og baboy na which is na infection o niya, adili ma-disinfect, muagto siya or mo bisita siya sa imuang lugar which is naapog kay boy. So dako kayo og posibilidad nga matakdan gayod ang imuhang baboy. So mao gayud kana siya mga kaigsuonan ko nga magbinantayon kita. Wala pa ni maabot sa ato ang probinsya apan ang ato ang governor, si Governor Chaco Sagarbarria na anagayon siya yung measures nga ginahimo and under sa iyahang executive order mura og gabutang na usab iyahang gimanduan usab nga mag checkpoint na usab o quarantine inspection checkpoint. So sa ato ang mga what's this kaning mga entry point o diin musulod ang ato ang mga baboy. So naanay what's this checkpoints nga gihimo ga create si Governor Chaco Sagarbarria og ESF task force. So maugayad ka na siya mga kaigsoonan ko ang ginahimo karon sa ato ang provincial government. And of course, kinsa kaning mulabag ni ani, so na gyapo yung sanction. So na ay mga penalties nga ipahimutang tungod kay dili ni siaw nga problema. Nagdala kini og peligro sa ato ang mga namuhiay og baboy dinhi sa ato ang probinsya sa Negros Oriental. Labi na gayud, matod pa sa ato ang governor nga kita usa kita sa gisaligan og supply sa baboy sa ato ang silingan nga probinsya sa Cebu. So wala pa man nooy ban sa iyahang executive order na dili ta makatransport og baboy paingon sa ato ang mga silingan nga probinsya apan og mahitabo nga naa na ta diri ana unya dili lang ta magampo. So maproblema gayud kita kay ang ato ang mga negosyante diri maapektahan gayud especially nga kita namuhi og baboy katong naay mga pigiri nga ga transport og mga baboy sa other provinces dili na gayud kana pwede. So of course ang uban pong probinsya ni ana, so muhatag po na sila restrictions kay infected naman ta diri. So ingon ana mga kaigsoonan ko, so maura gayud kana siya ha, atong ibalik ang ato ang symptoms o naay hilana tang atong baboy luya unya dili mukaon. So mao gayud kana siya mga kaigsoonan ko ato.

kay basin ug ang atoa pong gikaon o gipalit nato sa uban nga was this ang karning baboy, maapil po dito ug haog nato sa ato ang ipakaon sa atong baboy, so dako kayo posibilidad nga matakdan gayod ang ato ang baboy mga iksoon. So ingon ana lang, so ang pinaka safe palit ra jud ta og feeds, dili ta manguha og mga pagkaon gikan gayod sa gawas, especially kana mga sobra-sobra kay naa may uban magkolekta jud, makainumdum ta og manaay mga hikay-hikay, mag was this kanang mga gitawag nato og lamaw o ato manang ipunon o kay ato ang ipakaon sa ato ang mga buhi o sa baboy o so mao na siya'y peligro. Mao na'y giingon ni Governor Chaco nga dili sana nato buhato ng panahuna kay wata kay balo og diin gikan ang karne o nga ato ang gikaon unya naa na diay to siya infection, gadala na diay to siya og ESF o so dakog posibilidad nga matakda na itong baboy o niya manakod po ni siya sa uban nga mga nagbuhi sa ato ang palibot. So maugayad ka na siya mga kaigsunan ko, ang amua pahinomdom lang ni. So mo ni siya o ako na ning gidisas ganiya sa ang pag-spread ani, ang transmission ani o via direct contact with infected bodily fluids o

0: its sources. Kung taas ang antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. Mm. So, gainom ka na di Tix 500 kag may TC, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Mm. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Mm. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Mm. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Mm. Madamo man sa aton ang may-ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatino sang imo atay.
1: Basta tino nga atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
0: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo.
3: Mm.
0: Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
4: Kung naga-DTX 500 kag may TC sila, Dr. Romil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may TC. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
0: Mm. Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
4: Ay?
0: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula.
3: Mm.
0: Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
4: Ay.
0: Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
4: Uh-huh.
0: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
4: Gusto.
0: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
3: Mm-hmm.
0: Tatlo, Sir GP?
4: Mga kainit mo, no?
0: Grudges. Tao malanta,
4: oh.
0: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
4: Ay,
0: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Romil Uy.
5: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
5: K5 News FM.
1: News FM.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
2: Feel the beat! Feel the beat! The Afternoon Show on K5 News FM! K5 News FM! Ito ang Radyo Ko! Afternoon Show!

0: kamer. Sumayaw!
1: Hey, that was VST and Company with the song Sumayaw Sumunod. Sumayaw Sumunod. Kasaindak ng panahon. Hey, welcome sa itong programa. This is K5 Afternoon Show. May hapon. Mainiton na po nga kahaponon mga higala, no? Ang suki sa kahanginan, no? Ito ang solid listener from K5 News FM. Shoutout, may hapon ninyo din, no? Ito ang 26 ka barangay. Shoutout on ya. Welcome! Welcome! Sulod na mo, goy! Welcome sa itong programa. This is K5 Afternoon Show. Until 4:30, no? O sa ugtong kauras nga magkuyog-kuyog ta sa kahanginan, ladies and friends, no? And may hapon sad sa tuang sister station from 107.1 K5 News FM sa Bonggita Kauban, si Engineer Carlo, mga ka-K5, no? Engineer, unsa imong program magabi, Engineer? Atong giplug, Engineer, dali. Unsa oras mag-start, unsa oras mag-sugod, no? Monday to Friday na, Engineer? Ato i-plug, Engineer, unsa yung title, ana? Evening. Evening Love Drive. Pwede kay Engineer. Nakoy mga... Ako yung mga intro dari, Engineer. Kasi ganaan ka, sindante ka. Eh? Evening Love Drive with Engineer Carlo. Okay kay Engineer. Oh, Evening Love Drive. Mga suliran sa gugma. Kung aduna ba kay problema sa imuhang gugma, ipadala na dari sa tuang programa, Evening Love Drive. Kaoban, si Engineer Carlo. Kung adun na kay problema, iyahang dugangan. Engineer! Nakoy mga kuandre, nakoy mga intro engineer, no? Basin ganahan ka, asin danta ka. by the way, oras natin, it is now 17 minutes down, 3 o'clock. And this program, atun ka nato sa itong Power Trio, mga ka-K5. Na, itong Mighty C, D3 Bio, and of course, DTX 500, mga K5. Power Trio ng makapakusog sa itong immune system, mga K5. Karon, ang kape nato din na, huwag ka ng D3 Bio, guys. Sa may hamara, hurot na. Hurot na, ga-order na mi, guys. So, katong mga... Nag-pa-reserve, okay na to siya, nalista na. Nangalista na tong nagpa-reserve, unya, siguro next week pa or kanos amin ni sila mo deliver man. Sige lang, ma-update rami. Ito magpa-reserve, guys, i-PM rako ninyo, ha? Okay, ato ang gilista daan. Unya, katong lagyo, unya, magpa-reserve, ibilin daan ng kwarta, ha? Ibilin daan kaya itong ibayad rikta. Sige. Oras alas 3:19 na. Shoutout tayo sa itong may gala from DuXa Marketing. Atong advertiser na dito sa lungsod sa Shaton. And of course, dira sa may Sambuanggita. DuXa Marketing Sambuanggita. May hapon ninyo din, ha? Mga ma'am, sir, ha? Ganahan mo nang nangita mo ang mga branded motorcycles, mga K5, Honda, Suzuki, or Yamaha, no? Mga branded motorcycles, mapa scooter man, mapa automatic or manual, mga K5. Kanang clutching, no? Kompleto na diya sa may DuXa Marketing. And, of course, tapos sila mga appliances din, ha? Like refrigerator, nato yung mga speakers, o mga TV, mga K5. You can visit DuXa, no? Abrin na sila karon. Okay. And of course, shoutout tayo sa itong may gala dari sa Facebook Live, no? Live ta karon dari sa official Facebook page. Ito ang K5 News FM 94.5 Shaton, mga K5, no? Nako din ha, ga-live karon, guys. You can search. I-search ninyo niya. Pislita ninyo ng follow, guys. No? Sige. K5, kaniyo. It's K5 News FM 94.5 Shaton. Kuan, kanang logo niya kay Pula. Pula nga K5 News FM na. Ipislita ng follow ninyo. Ay, shoutout po sa itong may gala dira sa may Chantal Store. Naminaw sila karon kapalagubo sa itong programa, no? Tapad sa inan-en, muna siya yung Chantal Store, mga K-Fab. Grocery items, kompleto. Mga pakaon sa inyong mga buhian, mga hayop, mga K-Fab. Nadi na sa may Chantal Store. Pwede ka mubayad via GCash, mga K-Fab, okay? Nagkakuan po sila, cash in, cash out, 1% only. So, pagkitaan ninyo si Madam Heidi or baka ha, si Madam Anali. Sige. Pilyonido Imit, oh. Shout out sa itong mga Facebook Live viewers, no? Pilyonido Imit, no? Maghapon DJ Makoy, watching in. Barangay San Francisco, Santa Catalina, request ko og song. Baby ko, kamusta ka na?
2: Okay kayo!
1: Gimaydi ka na?
2: Okay kayo!
1: Shout out ni Pilyonido, Mr. My Day Boy. Sige. Ano mang gitawag ni siya nga Mr. My Day Boy, mga ka-K5? Kay, nani siya yung mga kursonada kay nga babae, bitaw? Nani siya yung kursonada kayong babae nga ganahan ko kayo siya mauyab? Bisag dili pa sila uyab, wala pa siya na, wala pa siya sugta, wala pa siya naning gasugod pa siguro siya paninguha, gimaydi na na niya.
2: Okay kayo!
1: Muna siya, no? I love you na po siya, Dreo. Baling daghan ng heart. Oy! Shoutout ni Yanko Palomar Ana Flor. I love you. To ara!
2: Okay kayo!
1: Sige. Kusog kayo mo I love you dari sa Facebook Live. Kusog kayo mo I love you sa Facebook Live pero sa personal. Sus! Murag. Murag nitikig nga. Tuskig pa kaayos kuan haligi. Shoutout ni Odo Leonard, no? Shoutout ninyo madina, boss, no? Naminaw sila karon sa may United Moto Lions. Sige. Jen Dyer, Ma'am Jean! Hello, may hapon niyo madina, ma'am, ha? Watching from, asa magkakaroon, ma'am? Naaka sa Tambis? Sityo Tambis sa may Kabangahan area. Shoutout, no? At may gala dito sa may Tambis Kabangahan. Gerald Tubog, shout out from Halas nga taga Bindoy. Sige, shout out ni Mudina, no, si Gerald. Gerald Tubog alias Halas. Nakadaghan naman ako migo mga Halas, guys, no? Basta siguro kuan, basta siguro kanang naong say tawagan na. Ting ululan ba? Oh, ato nabalan kanang mga Halas gani ting ululan manggawas guna sila eh. Na makasabot rapog ko manggawas ug alas 3 sa lantaw sa itong programa ng mga Halas.
2: Okay kayo!
1: Magsulbo na sila kay gabulong na sila matukob.
2: Okay kayo!
1: Matukob nga mga live viewers nga dalaga. Kasabot na mo sa akong ipasabot. Dili ni sila mga literal nga Halas pero Halas ni sila mga huna-huna. Mga amigo na ako ni sila. Dili mo, dili angay ikabalaka kay kani sila mga Halas ni sila pero mga tanod. Mga tanod nga Halas. Kani silang Gerald Tubog. Silang Jason. Silang Genre, si Rowell Blogger o si DJ Agaw-Agaw. Si Julan. Mga tanod ni silang Halas. Ranel Literal, Sharat Boss, Di Matabang, Ring Hapon, watching from Sibulan. Piti Piu Piu, okay kayo, basta maka-extend boss. Oh. Basta maka-extend boss, ulay ra ka. Oh. Ring Hapon, DJ Mac, watching from Sumaliring District. Sharat no, mga Futalan family, Futalan compound. Okay, sa may likod sa, likod, kilid sa gym. Sa may Sumaliring proper mga K-5, na din na ang Futalan compound mga K-5, mga ging sakupan ni Boss Jolan. Mga higala din namin. Hapon niyo din na mga ma'am sir, ha? Gerald Tubo, good afternoon, DJ Halas. O, tara. Gawas lagi ng mga Halas lagi, guys. Oh. Sige, Pilyonido Imit. Shoutout ko ni Yanko Palomar Ana Flor. Daghana kayong mga heart. Oy, grabiha. Oy. Mga Halas, pausok na. Oh. Sulod na. Sige, no. Diya po si Gerald po, Dianco, Ana Flor, Amping. Oh, nana. Grabe. Naimingon nga Amping, naimingon nga I love you. Pero sa comment ra, pero sa personal, murag mga kuan. Murag ipang istiplira ng simod. Di ka istorya. Sige, Sitio Tambis, Kabangahan DJ. Sharat yung badiha, ma'am, ha? Ato may gala from Sitio Tambis sa may Kabangahan. Ranel Literal, ayaw guy. Sharat po ni Ma'am Jemaline. May nga po niya badiha, Ma'am Jemaline. And of course, ato may gala from Nipa House Kids Incorporated. May nga po. And of course, ato ang Doña Iliana Bake Shop. Na? Ato ang former advertiser. Na? Sa K5 News FM. Na? Alan Olandrakes. Oy, boss, shoutout, boss. Nabugnawan nga kahaponon, boss. Shoutout sa Tanan Aminaw. Huwag naglantaw sa imuha nga Facebook Live. Shoutout. Bossing Alan the Chicks Boy Olandrakes. Lantaw karon from Maayong Tubig Dawin. Sige. Gerald from San Juan City DJ. Shoutout. Elia May Dustin. Shoutout from Fatima Santa Catalina. Thank you, DJ. Shoutout yung madina. No? Ilya May, wala na ka nibalik sa Buanggita, day. Taon na bito, guys. Sa Buanggita, pagkugatingog ba? Kani si Ilya May, nani siya sa kuan kanang nay kalanan. Usa sa mga kalanan diya sa Buanggita. No? Bukaon ko dito. Palit ko og usak ka, sir. Braghano na niya.
2: Okay kayo!
1: Nani siya si Ilya May Dustin. K5, no? Dalaga sad ni guys, ha? Aminyo na kaday? sa una, dalaga ba na siya? Sarangan mo kwan. Basta kami, mga uming DJ agaw dito, guys.
2: Okay, guys.

0: You can visit Shaton Plaza now until 5 p.m. Oh, ma'am. Until 5 p.m. Pa-register mo din ha. Nara sila din ha. Gaatang sa inyo ha, mga K5. Okay? Shoutout ni ma'am Josephine Joy Kirit Garingan. Shoutout ni Madiha, ma'am, ha? Thank you for tuning in. Shoutout sa Santillan, Halas, ang security guard din, ha? Tuara! Kika ni Jason Paera Vlog. Halas din, ha? Oh, sige. Naminaw biya sila karon itong mga Santillan boys, Santillan guards, and Santillan angels, mga K-Fan. Sana on! Naminaw sila karon itong mga cashiers din, ha? Nga mga guwapa, mga buutan. Kapalit mo, smiley kay na sila. No? Sana all! sige, shoutout niya din na mga ma'am sir na from Santillan. No? Dukdukon na lang ng simod o batubos para dili ka-istorya. Huwag yun. Gistiplira ng kuan, boss. Gistiplira ng baba kung katapad o baye. Pero sa online, boss, kanang mga messenger, mga Facebook live, sus, kusog kayo mga I love you. Gaulan ng mga heart. Paka-paka na mga heart, pero top dan ganig bayi. Kurag istiplira ng simod.
1: Okay kayo!
0: Una siya yung mga, usan na siya sa mga batasan, sa mga halas. Nagani mo yung masinati, ngingan na, matagbo gani, or nagani, nanguyab ninyo, girls, ngingan na ba? Kusog kayo mga maninguha online, maninguha sa messenger, unya, inigtapad na ninyo, murag istiplira ng baba. Muna yung sinyalis nga, halas na siya. Tuohe ko ninyo, kaya akong mga amigo, puro halas.
1: Okay kayo!
0: Manang kabulok ko, unsay ilang mga karakteristik. Charot.
1: Ayay!
0: Ano siya, no? Kusog mong chat, unya sa personal, murag istiplira ng baba, halas na. Ha? Tuohe ko ninyo. Oh, kung si Duterte gani, ngayon mo lang nalaman?
2: Ngayon mo lang nalaman?
0: Na? Sige. Alright, sige. Shout out to alayan ko ni Jolan Gabii, nagpa-picture sa duha. Sige, shout out. Shout out ni Jolan Boy. Saba ka diha, DJ. Tinood mo guna, Ilyami. Oh, shoutout niyo mo din, ha, no? From San Francisco. Santa Catalina, galantaw ka ron sa tuwang panagban-uban, no? Vixen Rafales, Caniale, Hamandron. Maying hapon niyo mo diha, boss. Maying hapon niyo mo din, ha, sa may gabang, no? Kay, maying hapon niyo mo diha, boss. Kay Dili Manron Gabi, eh. Oh, Dili pod buntag, boss. Kay ganiha raman ang buntag. Hapon man ron, boss. Gani, hapon bitaw. Bihang nga comment niyo. Lami agud jaban. Ming hapon boss, kay dili man buntag, di pud gabi eh. Sige. Alvin Prey, watching from Bacoor, Cavite. Ming hapon niyo, Depre, ha? DJ Mac, hala si Bixon. Oh, gika ni Jason Vlog. Pareha ra mo na soon. Happy Nutrition Month to all. Eat more healthy foods. Kauban ang mga produkto nga gipang anunsyo sa K5 News FM. Bigson naman dron. Salamat kayo, Bigson, ha. Huwag na, kinahanglan kita mag kana magsigita og kuan, guys, kana disiplina basa ato ang panglawas, mga K5. Sigitag inom og power food supplement, unya gakaon pud ta og mga bawal gyud pud mga igala, no? Gainom ta pirmig mga soft drinks, mga K5. Gainom mo pirmi og soft drinks, mga K5. Oh, muna, kinahanglan gud likayan na siya, no? Kinahanglan ta og power food supplement, no? Pakusgo na tuwa nga panglawas. Kinahanglan ko ta mo take every day og power food supplement, mga K5, okay? Ma'am Gladys Ilnas, hello, maying hapon. Shout out, ma'am. Si Jan Ray Pahantoy Makapanas, halas na. Ika ni Jason. Mga sakop ni muna son. sige. I love you, Charlene from Tayasan. Murag si Pilyonido halas. Sige. Aga karon diha, Jason. Yatakan tika diha. Tora, gaaway na. Gaaway na ning mga halas. Sige. Mark Ilmaga, good afternoon. DJ, shoutout ko ni Ed's Gemma o Jason Vlog. Unta magkadayon mo. Wala, hanap kayo, boss. Mark Elmaga, hanap kay

0: Hey boss, layo kayo sa kamatuuran nga sila gyud boss. Bisan magugayo, babayin na mo effort. Dapat lucky gyud dapat, no?
1: Kikayo.
0: Ya si Jason, wa man Jason, mura man ni og. Oh, nako na time nga istorya man mi. Nako na time nga gatapad ko na sila Dias Plaza, guys. Si Jason ug si Jima, nako na time nga gatapad sila Dias Plaza. Imbis mo na to'y time nga mag-istorya sa siyang feelings diyang Jima. Istorya mang kabahay gira-gira.
1: Okay kayo.
0: Sao man pagkauya ba na nga gubat man ang istoryahan?
1: Okay kayo.
0: Sao man na pagpanguyab ni mo Jason na na?
1: Okay kayo.
0: Imbis may istorya kag Jim ka nang naabi ako'y feelings diyan ni mo Jim ba? Unya. Hinaot nga, tagaan unta ko ni mog chance ba? Istorya ni mo personal, no? Karang, pwede ko manguyab ni mo diha, Jim? Bisag, tagaay ragu kong chance, Jim ba? Karang, ma-feel ni mo ang sagod ka tinuod ang akong gugma diha kanimo. Ana, gidon ta, uy! Hey, si Jason, nagka-istorya na gani. Sila nang duha, guys. Nasolo na niya si Jim, guys. Dias Plaza, unya, istorya magkabahe gubat, uy! Istorya man, uy, katong kuan, katong Ukraine, ibumbahan na pong Russia.
1: Ayay!
0: Saan pagkauya ba na nga gubat?
1: Okay kayo!
0: Yeah, Jason, kinahanglan ko ka mo. Kinahang ka mo, kuan mo. Shout out ni Roland Palali. Natawa si Jolan, no? Saksi ko na Max. Oh, tinod na, na-witness.
2: Istoryahe.
0: Bisan pag may mga, uy, kanang ka DJ, ginamagama, rana na ko'y witness, uy, si Boss Jolan. No? Imbis maningwa siya, nagugma ko diha kanimo, sugtan ako, buhaton ako ang tanan, malipay ra ka. Tagaay kong tsansa nga mauyab ni mo, Jema. Ana, ko dapat? Ano man nga, uy, ibumbahan. Ibumbahan na po sa Russia ng Ukraine.
1: Ayay!
0: Wala ko'y katapusan, Jim.
1: Di tayo!
0: So, napagka-uya, maningan ng pormaha, ay. Mangyapon, DJ Mac, shoutout sa F4, nga halas. Shoutout si Gerald Tubog, it's Gemma, Pilonido, Ati Jenilyn Balasabas, and to Mama Jel, Minaw. Especially to my love, Jobert Namuko. Shoutout! Day, tawag, dali. Gubat jud ay DJ kan rule. Oh, lagi. Imbis maninguha siya, guys, got man agura gira sa Ukraine ug Russia. Dagko kuno kaayo tong mga kuan, mga missiles.
1: Okay kayo.
0: Ya, ikaw babae. Mo na di haron, ikatawas Madam Feng. Sige. Panguyabin as Jema Jason, kay ako'y angkon sa isa ka case nga Red Horse. Ay, nabi ato yung mga nag-sponsor. Si Juby. Oh, nag-sponsor to Juby og Osaka Kanding. Oh, magkadayon si... Oh. Ako po, son. Ako'y bahala sa kuan, son. Kanang sound system, son. Ako'y bahala na, son. Og kanang... Sound system og... Oh, wala! Sound system niya. Ako po yung mag-kuan. Ako yung mag-operate. Kaslon, kason. Pwede po ako mag-MC, son. Kung! Oh, dako kayong pangutana. Kung!
1: Okay kayo!
0: Kung kaslon. Kung magkadayon. Shoutout ni Boss Doming, no? Diya sa may Doming Lichon Master. At bang sa may Mormons, mga K5, diya sa may National Highway. National Highway at bang sa Mormons mga K-5. Na din ha ang Doming Lichon Master. Barato og lamian nga lichon manok. Pwede mo pa-reserve ni Boss Doming, guys, no? You can PM. Ihang account, guys, kanang Domingo Gahano. I-search ninyo niya. Pwede mo pa-reserve, Boss! Paniod to. Panihapon, boss. Reserve ko tulo ka manok, boss. Tantara daan, boss. Tanta day na si Kwan, si Boss Duming. And of course, shoutout ni Boss Arman po. Arman Rafales, mga K5, diya sa mga SAS Services, SES Services, na din sa may Progreso Street, at bang sa karaan nga 7-Eleven, tapad sa kanang Alalutan. Alalutan, diha sa may atbang sa plaza. Kabantay mo. Kilid ana, na din na ang SES Services or SAS Services, mga K5. Bulong lang ninyo si Boss Arman. Na may problema, mga electronic devices nga guba, makaayo ana si Boss Arman, mga K5. Okay? Cellphone, any gadgets will do, laptop, o mga accessories na din na headset, charger, o guban pa, no? LCD, K5, bisitaan ninyo, SAS Services. O magkadayon niya sila DJ is da lapo-lapo niya ako duha ka gramo. Uy! Gamayaw na. No? Lapo-lapo duha ka gramo. Sige. Diyan rin pahantoy makapanas. Bantay niya na dyan. Ha ha ha. So man na. Mo-sponsor po niya ko para nila DJ. Okay. Wala problema na. Basta akong ganahan good. Malipay rin akong migo. Ano yung Jason? Malipay rin akong maminyo. Nintawahan na. Ako mag-uol. Mag-ugkog ka na ako mga amigo ka ng mahimong ulay. Mag-uol kayo ka na guys. Nga dinis radyo maningkamot. Gug ko nga. Maningkamot. Gug ko nga. Kanang makauyab ni akong mga migong halas. Malipay mako mga minyo ni kay para makaliwat. Makaliwat og halas. Okay kayo. All right, sige. Asa dapit ang K5 Shaton boss na sa may Charger gasoline station unya. Kung manaog ka sa Ceres Terminal boss diri sa Shaton, walking distance lang. Malakaw ra. Oh. Kung mani ka, bisita ka diri, welcome kay ka. Okay. Sige, oras guys, alas 3:40 na. Sige, I'll be playing atong number guys, abre. And katong ganahan mo kuan, mudaghan ng halas DJ Mac. Later, princess tawag na ko ha. After sa kuan mo pa music sa ko. Commercial I mean. Ha? Sponsor ako usa ka karton nga MP DJ Mac. Ha? Karton ra. Usa ka karton nga MP, walay sulod. Gikan ni Madam Feng. ako mo sponsor ko og kuan, aside sa sound system mo sponsor ko og sabi akong gi-sponsor son. Ma-sponsor ko og tablecloth. Tablecloth ako na ibahala son, hasta na mga kurtina son. Kayo. Ako ibahala. Grabe po. Sige. Alas 3:41 atong oras and sige, play sa ko diri og lain nga song. A song para sa akong mga amigo, mga halas, mga K5. Para ninyo ni tanen, ha? A song from Randy Santiago, ba nagkanta niya? I know you're familiar with this song. Para sa mga halas! Mutukub, way usap-usap, mga halas! K5 News FM, and you're on the afternoon show. Stand by!

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
2: Taas pang imo blood sugar?
3: At duna ka may diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
3: Ang DTX 500!
2: At duna kini anti-diabetic properties?
3: Sama sa
2: Charantine,
3: nga gapamubo sa glucose,
2: visin,
3: controls blood sugar,
2: o polypeptide,
3: nga parehong epekto sa insulin.
2: DTX 500!
3: Highly recommended!
2: Sa mga eksperto,
3: sa pinakabulong butika sa iyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabakal.
7: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics nga 45 probiotics at 2.8 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: DJ, patulugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
12: Yung problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talamna na nga paspas ang proseso, bubo ang interes, ug walay collateral?
13: Marayo Bank Incorporated
12: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Wala kay ikabalaka kay tinuig ang pagbayad ni ini.
13: Marayo Bank Incorporated.
12: Adun na sa silay-laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat?
13: Marayo Bank Incorporated na!
12: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
13: Marayo Bank! Marayo Bank! Incorporated!
14: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta! taas sa Hamara Herbal Products Center.
12: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bile, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Pre-Bile Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shatan.
14: Hamara

0: That was Caustically and You Read Dope My K5 the song. Rosas, huh? Rosas, oh, yung mga nangatayan na, oh, sorry, title na DJ. Rosas. Rose ba? Rose. Kung sakali nang ako'y mahina, mamahalin mo pa ba? Anyway, oras natin, it is na exactly 4 o'clock. Huh? And of course, this time check, mga K5. Atod ka na to sa tuwang Mighty C Alkaline Base Vitamin C. Kinahanglan ko tayo mag-take sa tuwang Mighty C Alkaline Base Vitamin C para kusga na to ang panglawas. Kusog atong immune system. Muaway sa mga kuan, mga viruses, mga ubo, hilan at sipon. Uguban pa din ano, kung kusog yung immune system, dili ka mahadlo kung mataliksikan. Kinahanglan good ka mutik. Ito ang suplemento, vitamins. No, Mighty C Alkaline Base Vitamin C. Kinahanglan ko na siya. Okay? So, we have a caller. Nasa Picas linya. Katong ganahan, manawag din na, guys. You can call this number again. 09-55-335-7151. Caller on the line. Hello, mga hapon. Hello? Hello? Wait, chat. Kena. Hello?
1: Hello?
0: Oh, dili lagay mo ko. Sige daw, tingog daw si Princess man eh, guys. Oh. Hello? Sa kay ako ang mga wires dire. Tingog ka. Ana. Hello?
1: Kitay. Hello.
0: Kena, okay kena.
1: Okay may hapon.
0: Sakit daw ito.
1: Dili. Sakit sa katotonlan.
0: Sakit sa dalong ganlay kato. Katong ni kalitrag kusog. Sakit sa dalunggan? Or asa may masakit? Katong kusog nga volume or kanang mawa?
1: Ay! Ayan, nagpapadayon. Dili ko karelate.
0: Ay, kumusta diha day? Wala na ulan diha sa inyo?
1: Wala na.
0: Asa makananawag, Ron? You're calling Nakos from? Kun.
1: Wala kos ng pakaw.
0: Asa maka?
1: Secret.
0: Nakagbalanan. Ayay! Sure ba? Sure ba? Si John Riday, galantaw na po. Wala na, good. Na chance, get. sige. Oras, guys. Alas 4-2. And, sige. Sakita, anak, princess. Oh, ha, ha, ha, ha. Sa'yo sakit, perting sakita kayo eh. Sige, oras sa alas 4:03 na. Day, kanang pila na mo ka months ganian ni Jubert, day?
1: Secret.
0: Ganun mo ng secret, uy. Ipit man ta na, uy.
1: Lain kayo ka.
0: Dili man ko kumanguan. Dili ko manghilabot. Dili ko manghilabot.
1: Ay, dili ko. Kabalon ako ni mo.
0: Kanos agyoy ko ng hilabot?
1: Wala man ka ng hilabot, pero kasagaran, girl.
0: Nga.
1: Nga di ko ang hilabot.
0: Ay, shara din yung Ma'am Ivy day na. Asa daw ma-pick up for filing na. Sige. Ma'am sa... ito, ako ra yung message. Day, kanang naka-i-greet sa day. Kanang akong replyan karyat day, ha? Naka-i-greet. Sige.
1: Ano ko na sa'yo mo, maying hapon. Then, kay... sa Team A4, may... DJ agaw-agaw ni Jason, ni Janre, og ni Roel. Dayong ni Johnny House, dahil sa akong friend si Johnny House, dahil si Kuya May Monton. Dayong ni Anthony Paira. Shout out to Anthony, kumusta naman ka dra? Dahil ni Ate Judean Ragay Paira. Ay, Paira Ragay, ang sana pag... Dayon, kay Kuya Rex Ragay. Kay kinsa patelain it's Gemma, shout out dai ni Pilinido, ni Mike Ilmaga, dai ni Gerald Tubog nga naglantaw sa imong live, shout out dai ni Jolan Futalan, ni tanawa na limot ako, ate ang contador Clark Jen si Jikael, ate Jolene ako topper dai ni Mama Jel, Dayang sa namina sa karon dayong ni asatat din ni Mami Dolly, dayong ni Kajan Floyd, ni Mami Des. Dayang sa King and Queen of Hearts sa 48 members. Shout out dayon. Sa tanan nga mga kasilinganan na Madre, labay na gid nila ni Kuya Jupiter, Kuya James Pita, akong mga igsoon din ni Ate Mindano mo ko, na namin na sila karon. Then ni Jovert na mo ko, especially ni Madre, o ngayon hapon, Happy Mansari.
0: Ay! Karang di ay! Pizza uno! Ika 3 months? Ay, oh, chakto di ay! Katong nagbulag mong genre, nakauyab mo dahil kayo na ito sa...
2: Okay kayo!
0: Chakto tuod. So, May, June, July. May 1! Hello! May 1, Labor... Labor Day mo nagkauyab dahil? Labor Day mo ng May 1. So, imo siyang gisugot May 1. So, 3 months na mo karun. Dala, delikado na ba yan na day? 3 months na mo day. Nanamos mga delikado nga. Ito, day, naka-choose na ka og kuan ka ng team song ninyo doha?
1: Di ka lagi. Di lagi ko matuguan. Mahala ka diha.
0: Nga naman, dili ka matuguan.
1: Lain di ka, sulugan kay ka.
0: Dili man, sige, ka nang... sige, team song ninyo kay atong kung anon.
1: Ay, dili ra ko.
0: Gusto ko pa yaba ang utak ka. Dili ra ka?
1: Dili ra ko matuguan.
0: Sige. Okay, sige. Ay, DJ Genre, o, nag-comment siya, o. Oh. Wait lang. Ayaw na, sige, hisgot, ana, diha, DJ Makoy, ha? Ay, dili na.
1: Okay,
0: dili
1: na. Nakasabutan naman ako, pajantoy nga. Dili na napahisgotan, pero on air sa radyo, kay. Labi na good nga. Masuko good si Kwan. Mother na ko.
0: Sige. So wala na may kuan.
1: Para man may kumyo, pero as a friend na lang, dili ingon nga para sa unang madiskarte pa siya.
0: Okay, so wala na di ay. Sige. Shout out DJ sa mother Mother Adriana Handog Palalios. Good afternoon, mother. From Roland Palalios. Okay. Ang nakaapan si Pilyonido, nag-chat-chat sila ni Princess og Pilyonido. Uy, gika ni Jason Blogger. Nag-chat mo Pilyonido day?
1: Talag sir, man. Dili man kayo may mag-chatanay.
0: Nya, munso mas Pilyonido sa imo.
1: Kumusta na ni Raden?
0: I love you. Wala, I love you.
1: Lagi? Na. Pero last time, marag, kano siya ba to siya ni ingon na kong I love you? Then with pa heart ba? Dahil pa heart. Pero, Digimax? Nagkakuan biya ko, Digimax. Nagkalili biya ko sa inyong reels.
0: Yun sa man to akong reels.
1: Katang, naingan siyang Gmaga. Dili, tikaw pasakitan.
0: Oo, oh, dili, tikaw pasakitan. Nga, mura to, ga, I love you siya rikta.
1: Magkatawang na gito.
0: Di ikaw ba, yung mga kapasar ka na may anang ng mga kuwan?
1: Na, mura, apike, o kakoy ba, eh, apike man to?
0: Nga, rikta ra o kuwan. Kanang rekta na o...
1: Di, muna ginayahang... Sa una pa lang, gud. Sa una, edad pa ko. Basta bata pa ko ato. Then, nanguyab na siya na ako. Nanguyab na si Plinio doon ako. Mura ginayang Dennis Cartian.
0: Julia, mo nakapasar na yung ana.
1: Dili, gud.
0: Sige. Kaya nakay ko, nakay kantaron.
1: Ah, di na siguro kumukanta. O, oh, unsa man. Pakantahon ko naman.
0: Oh, sige. Oh, dugay na makawala na. Kahapon naman mo ka nanawag diri sa to. Ah.
1: Ana, sila na mo ko kaadlaw wala na nawag unsa mo ro? Unsa mo?
0: Ang ganan ko team song ninyo ni ko. Oy, team song ninyo ni Jobert. Sa din yung sa din yung team song palagi.
1: Secret. Ay buyog.
0: Si buyog.
1: Di ko anak kay na ko ma-remember.
0: Bibat araw-araw na nakangiti.
1: Grabe na ko nang katahad diri siya. Kuan?
0: Ikaw at ako. Ikaw at ako. Kana mo na yung kan-kan? A song from Moira o Jason?
1: Dili mo eh.
0: Masa man yung team song di ay? Bati o po na yung relasyon mo lay team song o eh.
1: Secret lang. Hindi lagi kung sa bagon sa mong team song. Kaya sunglogon, pwede mo?
0: Dili mo kung magsunlog.
1: Okay na yun! Lain kaya ka kay sunlogon kunin mo.
0: Unsa man di ako isunlog, wak man.
1: Ha?
0: Sige. Sunlog. Wa man god.
1: Kwan, Lihim by Arthur Miguel. Akong kantahan karon.
0: Lihim Arthur. Mani yung kwan? Team song?
1: Dili.
0: Dito. Bati apod mong team song kung Lihim. Mura manig kwan ka nang gitago-tago. Dili ni maon yung team song, okay? Sige. Lihim, a song from Arthur Miguel?
1: Arthur Miguel,
0: okay.
1: Yes.
0: Sige, play na ko.
1: Gumarang mo feedback, ma?
0: Usay chorus ani? Yeah, okay, sige. Ang lihim na pagtingin. Sige. Ladies and gentlemen, Princess with the song Lihim from Arthur Miguel. Bawa ka sa
1: akin, sinda na tinghingin.

0: na ba kailan aaminin?
1: Day, ano sila day? Naluya ko no genre, day. Maluyas genre, ano. Sa una bitong kamo pa, imonggi, eh. Ya, karon nga wala na. Sige na kagahandong nga makigbalik.
0: Aray, no.

0: ka tong... Tong sa una? Tong napas princess ay moha. Imo untang gi... Ibutang tanan nga effort. Oras. Mana siya gitawag niya nga time and effort. Dira na ko gi-istorya ang unsay kuan. Imutang gihatag ang time and effort. Itong kamo pa. Nga karong wala na. Wala na. Finish na. Kanang wala na mo. Naghandom gyapon ka nga balikan niya. Siya diha, genre.
1: Gandom gyapon ka nga balikan tika.
0: Gihandom gyapon siya dahi antad
1: ka. Itong kita pa, imuharang gisayangan ang akong gugma. Giampingan man nun ta tika o gihigugma. Pero nga nung wakman ko ni mo pili ah.
0: Ang imong okay, gipili katong naas duol katong taga nasipit.
1: Oy!
0: Aw, aw, sorry. Aw. Ay, padayon sige. Katong kita pa nganong sige.
1: Katong kita pa. Nganong mang mas gipili ni mo siya kaysa sa ako ah. Pero pagyapon ko nagmahal kay diya na ko nahibaw-an nga lain na diay ang alipay. Lain na di ay ang imutalipay.
0: Dili na ako ug siya na di ay. Ngano man genre? Ngano ganahan mang kagnaa sa duol?
1: Pero wag hapon ko nagmahay nga ako imong gilisan o gisalikway. Oy!
0: Kay ngano man?
1: Tungod kay adon na isa ka tawo nga niabot nga rika na ako.
0: Mo ka na si Jobert.
1: Si Jobert na mo ko.
0: Lethargy gihapon. Si Jobert.
1: Basta mga lethargy.
0: Si Jobert.
1: Ang uban, firme rakang paasahon. Igo rakang pakiligon. Unya, dili di ito, higugmaon. Og kana mao si
0: Janry.
1: Lethargy.
0: Aw.
1: Janry pahantay makapanas.
0: Bito, sayang kayo din. No?
1: Pero okay na natin yung Max kay... Kwan man, happy ragapan ka sa kong life.
0: Okay. Ayaw ra kabala ka, Boss Janry. Magbulag rana sila, Boss. Paring Alvin, ganun. Paring Alvin, ganun. Ana magunang gugma, boss. Mayra sa sugod. Mao gani na 1 year and 2 months ra ko ga single. Kay gusto lang nako magpaka-single. Friend-friend na lang sa tanan. Okay. Big so naman ron. One year and two months. Wala siya uyabday kay. Because kanang na kasinati siya og pag... Sa ito gana, kanang broken hearted. Oh, na broke iyang heart day.
1: Yes.
0: Naka-experience siyang broken hearted. So, na.
1: Bitaw sakit, bitaw ka ng kanang bitaw. Gigog man mo sa katao o niya. Dili, arada ito maimo. Okay. Nah, sikit ka na. Oy. Pareha ra guna sa kuan god ikaw ang minahal pero sa iba nagpakasal
0: kita na ingana no genre o nagcomment genre day wait lang duya ni akong migo oy kira jan eh diha na lang kas duol jan
1: nabita ka taga kuan ano nabita ka taga nasipit ka.
0: Ano dahi taga na sipit? Sayang nga dahi no. Gano'n ka nakabalo nga naa siya taga na sipit?
1: Secret.
0: So na kay mga nai nagsugilan sa imo ha?
1: Lakas nga nagsugilan sa ako. Ano po ko communion sa mga taga din ha?
0: Nga kay communication sa taga malo?
1: Oo, taga malo.
0: Ooh!
1: Naa.
0: Yun lang. Na communication from Malo, musugid nga si Janrey na ay uyab, taga nasipit, samtang uyab mong duha, ito timer ka ana niya na siya.
1: O then, na siya gisend nga kuan. Basta, dili ako magsulit. Basta kayo muna to.
0: Oh, grabihan no?
1: Pero, siya ko alang, wala agad ko nagkuan nga. Nakaingin agad ko siya kung kaugalingon nga. Siguro nga, dili agad kami, labi na agad nga sa pagkuan niya dito yung marag lahi ang yung trip. So, mag-apiki agad.
0: Oh, Janrey, wala ko ana, oy. Pataka lang jud ka diha ba? Pataka ko no ka, day. Pataka man day ka, day.
2: Okay kayo!
1: Oh! Kuan, kung wala pala ganyan ako, delete tong conversation, marag-screenshot na ako sa emoji mo, Makoy.
0: Conversation nga, unsa man? What kind of conversation is that? Unsa man na?
1: Kata mga gisend, naigipang send ng mga kuan, mga oh, mga pictures.
0: Pictures nga?
1: Nga, kuan? Bae o laki, si Janrey o gatong bae. Pero, ang akong gipalantaw ato, akong gagaw, dito ako nagkuan ato. Akong gagaw may nagkuan.
0: Kinsay mas guwapa dai ikaw or kanang giilis ay mo?
1: Uy, mas guwapa pa ko ato, oy.
0: Uy!
1: Mas guwapa pa ko ato. Bitaw, mas guwapa pa bitaw. Pero pag guwapa hay lay isgutan.
0: Ooh.
1: Mas guwapa pa ko ato.
0: Pero problema, mas layo ka.
1: Oh, mo
0: yan na. Lang, yan lang.
1: Mano'y problema. Saan na bita sa uyab, pami? Sige na siya ginod sa kuang, ah. Kan daw, dali na lang ka sa balay. Ha, na, ako kay... Marag, diligid ko... Diligid ko kuwa niya. Anong... Basta, anong marag, lahi gada kong kuwa niya, gin. Sakad nga, nakani siya diri din. Marag, lahi ang yung trip, so... Marag, lahi pa na kong... Basta, diligid ko ganahan.
0: Ito na, nanakoy idea day, unsa yung mga nanghitabo sa palibot. Nanakoy idea, unsa yung nahitabo between you and Janrey, no?
1: Nanakoy... Oh, bitan akong gingot. Katang nani siya, Digimax ba?
0: Mm.
1: Kay, nasakpan man ako sa ato ba nga, nanabako man siguro to sa ato ba?
0: Mm.
1: Yeah. Natingala siya kay, blind daw ko, pero nga naman makasakop ko, gunsa yung ipanghimo.
0: Mm.
1: Nana ko nga, kaming mga blind, bisan og, dili mi makita sa inyong pangbuhaton, pero makakuan mi. Maka, sana?
0: Makasense, maka, makafeel.
1: Oh, makafeel mi, kung sa inyong gibuhat.
0: Makasense po mo, day, kung naninuplok ang usa ka laki, day. Makasense po mo.
1: Haha?
0: Haha, karon. Makasense ba mo nga naninuplok ang lalaki? Diya sa inyo?
1: Oh.
0: Or kung tinuplok ang iyang gistorya or dili, makasense mo, anak po. Katong ningos dyan rin nga, I love you, love.
1: Ah, katong, morag. Apiki man to? Ah, una, sa una, na-feel na ko nga. Kuan, gagano niya. Pero, ato lagi yung pagwa niya, dari morag lahi, man ba?
0: Like, good.
1: Okay, siya, kuwan. Basta kayo, nasulti na ginakunan yung sinatibukan. Muna na gito siya.
0: Nana ko yung idea kung sa'yo hitabo.
1: Uh-huh.
0: Ana day ng panghitabo, di ay. So...
1: Oh, muna siya ang nahitabo.
0: I cannot blame Mami Jel o ikaw. Nga na inyong decision. No?
1: Naingan si... Naingan akong family. Dili ka deserving anang inanang lalaki kay... kuan kanang basta lahi siya kan get apike get
0: sige na dai reels na
2: okay kayo
0: reels
1: lahi
0: na
1: reels na ah, sige okay na okay na para mo daghan mong followers.
0: Tinay, thank you kayo. Kanang napakaigit.
1: Thank you kayo. Sadat ba na sa kong langga nga happy-happy man sa rin. And I love you so much. And I hope nga stay strong lang good ang atong relationship always. Na may mga away, pero ako may maldita. Wala siya. Wala siya nga. Abot lang, makaagwanta, baka kasi akong kamaldita, no? So, kana lang, Digimax, o shout out sa to all my friends, nga, na ako isa ka friend, gina ko, nga naaway na ko sa JC, shout out niyo, dara, di rati ka i-mention.
0: Si Janry?
1: So, dili. Letter B ang nag-una, letter B.
0: Si Bixon.
1: Dili.
0: Si Bison.
1: Sige. Basta kay B. Na, sorry kay naaway tikaw kay. Saan man ni nato mong kanget.
0: So, no, January day. Pag I love you ni mo ni Jubert day ana siya. Wa na ning kalakihan ni oy. Ataya jud kaayo oy.
1: Kay sana diyan og mga kita ko girl na para ni mo dili na gid ni man natuon. Kay it's ano, lain gid ka grip. Salamat kay God bless. Bye-bye, mayang hapon.
0: Mayang hapon. Eh, makapanag-goy, mantaan ni Oy. Kaita, yung kalakihan. Maging sa'yo. Saya nga kay itong mga panahon nga... Panahon nga kamu pang duha kanang sweet pa kay mong duha ba o niya tanan nga mga oras atensyon na ni Princess tanan o niya pagkahinla napuntar di ang Jobert.

0: wala tayo kung panahon. Salamat sa pagkikuyog mga K5, no? I'm not doing anything about you, any bad intention about if what are you doing now? Oh, grabe, English na genre, oh. Oh, I'm not doing anything about you and any bad intention about if what are you doing now? Oh, grabe, English na. Kamo sige mo katawa nga gaguolong nito migo.
1: Problema.
0: Kuan kay mo ha? So guys, wala na tayo ng panahon. Thank you so much for the company. Salamat sa pagkikuyog niyo. O siya, huwag tumang ka-oras with your DJ McCoy. Salamat! At ang inin niyo, Engineer Carlo. Ang sa oras, imuha Engineer. Ito yung plug, Engineer. 7 p.m. Tonight at 107.1 sa Mongita. No? Nakoy mga kuandre, Engineer. Mga, kani o, evening love drive. Ano kani mga yan eh? Evening love drive. Sample rani ha. Pwede na ko ni gisa ni Engineer Carlo. Ah, wait. Dela. Dela. Engineer Carlo. Niyo.
2: This is the evening love drive. The evening love drive. K5 News FM. Ito ang radyo ko.
0: Evening love drive. Kauban si Engineer Carlo. Alit na. Aduna kay problema? Ipadala na diri sa tuwa nga programa. Evening love drive. Kauban si Engineer Carlo.
3: Ayoy! Ato! Nanginad na pod ka.
0: Ana Engineer, o isa na ko niman niya ha. Alright guys, wala tayo nga panahon. Standby sa tuwa nga musunod nga programa. El Castigador with ka K5 Sir Rex Candos, man K5. Sa kailan sa mga CEO, bossing Dr. Ramil Uy, and our area manager, Mayor Pev Obanyan Ligan. Salamat sa pakikoyog. This is Mayor DJ McCoy. Maghapon, happy Wednesday.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kaudlipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
4: Oras, alas 4:36.
5: Disya! Sa kahanginan!
4: Sa kahanginan! Okay mga sinigan, sukin tigpaminaw, panahin takaroon sa tuga programang El Castigado. Maayo unta si Rick, si Puso ning mga buang ug adik nga mga galakaw-lakaw sa downtown. Kami bitaw sa tip. O nga, isguta na to ah. Dito sa akong area. Isguta na to na. Na ay motor na wala. O nga, mahisguta na to. Nakuhaan kang CCTV dong. Tapos, sabota daan ka rin ng imong ginikanan na kung pwede, pwede ba ka mag-advance na aglungon? Di pwede. Eterna ba ka? Sintiter ba ka? Garden of Sins ba ka? Depende. Kaya nakuhaan mo kang CCTV. Eh, kung pwede, advance lang badaan ng klungon sa Eterna ba? Sa Sintiter ba? Or, o saan ang, kuhaan dyan siya? Kanang, kanang dasa doon, kanang sa city limit? O saan na diha? Nga, porinarya? Pag advance na andun ha, kaya giukay na akong CCTV sa silingan ako, klaro imong naong. So karon, hinahinay daan kag kumprag kape, kinde, biskuit, or usa pa, rinta daan kag kanupi. Kaya nainhan man ka. Di ba? Anya, nahisguta na to ni. Total ban sa smartphone sa oras na klase. Gibarugan ni Gatsalian. Dito maglangay mga siligan, soking tigmarina. Si K5 Rupa Dibiyo, K5 Rupa, K5 mo, kandos!
0: K5 News FM, live report!
6: Gawas sa pagdulot sa social media ban sa mga minor de edad, taliwala sa nagkagrabing kapintasan sa matunghaan sa nasod, si Senate President Win Gatsalian ni Duson o sa pagbalaod noon na magdili sa paggamit smartphone sulod sa tanang tunghaan. Sa kapahayag, si Gatsalian may ingon nga lakip ni ini ang ubang mga electronic device panahon sa klase sa nang publiko o pribado nga tunghaan. Ang pamahayag ni Gatsalian noon sa pagsuspend sa face-to-face nga klase sa mga publikong tunghaan sa Batangas tungkol sa gitahong hulga sa pagpamusil. Gihinumduman usab ni Gatsalian ang napakyas sa pag-atake sa katunghaan sa Laguna nitong Pebrero, din pito ka mga estudyante ang nalang bigit o ingong girecruit sa malangyong nga handler pinaagi sa online game ang Roblox. Sigat sa lanisang at sa iyong sugitubos Electronic Gadget Free Schools Act to Senate Bill No. 627 na nagtingwa sa pagdilig sa matinunaan kasi kindergarten at senior high school sa paggamit sa smartphones o kumbang electronic gadgets sulod sa mga tunghaan. Gikan sa K5 News Center, kini si K5, Rufa De Vero para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo Blikog Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM Live Report.
4: Okay mga siligan, soaking tigabi na report ni K5 Rupa Dibiho. So, mauna ah, bawal na. Sa mga estudyante, basun. Diba? Basun lang, basun. Saan man, magyayaw maestra, mga bata po tapo, galit-lit po na itong cellphone. Mas maayaw na, kumpis ka na dito sa gate. Pagkauman, pagawas bata, di po ipadala, ginikanan may pakuhaon. Kay para po ng ginikanan, mahago. Kay naman po ginikanan po ng usahay, kanabang i-spoiled niya ang mga anak, magbit-bit tong silpon. Ngayon man sila nga, it's emergency, makatawag man. Pag-ilo mo, kanisa o na makulit magbalaw ang silpon. Depende raman na sa pag-edukar sa bata. Karo usahay, himuon na laman o kanabang rason sa pipila ka maginikanan po nga. Kay ikaso, malit ko, hulat lang ka niya, nak ha? Hulat lang ka, nak. Mas maayo na. Itutal ba ng mga silpon? Para kanil mga bata karon makuha na sa mga silpon. Daghan bitaw ron, mga maestra ron, ang mga ba-ba sa maestra, murag lumot sa manok. Ang ba-ba, murag lumot sa manok, sige gawit-gawit. Ang mga estudyante po, galupad-lupad ang una-huna, kay ito atong silpon, sige glik-glik dito. Ang maestra na ugha na maglaway, maestro, pero ang ilang mga anak dire galit-lit po sa cellphone. Mas maayo na, kumpis kahon sa git. Pagkauman, pag-ulis bata, ibiling. Iginikan mo may pakuhaon para mutagam. Depende man na pag-edukar sa mga bata. Alas 4:40 na mga siligan, so kinimi na. At itong isgot, wala na report ang hinar. Kaya magsugod na kong nubina dire. Ha? Wala na mag-report. Ako na eh. Sige. Kaming nangawat og motor niya sa may Purokdos, Dudong, pag-advance daan og lungon. Diba? Pero di ka pwede ka pablatter kasi may pablatter na mo. Adto ka daan sa St. Peter, adto daan ka sa Garden of Saints, or adto daan ka sa Eterna, misang-usang klase nga mga skwan niya. Eh na, pwede ko mo advance na aglungon. Pero advance ka ng katunga, ray bayad. Pero o, di ko mamatay. Kuhaon akong katunga, ibalik ang katunga. Kabuang-buang ni mo. Ang ikawata ni mo, anak sa akong helper sa una. Di ba? Anak. Wa ko'y tulog, gabi yun yun na. Wa ko'y tulog. Kaya akong anak ta sa ospital, kinamagulangan akong anak. Kirgana po na kong anak, galibog ko. Makaluya po rin natin anak, engineer sa. Ang akong anak gabi eh, to sa hospital, pero nakagawas na. Hapit na ko alauna nakatulog, masakitan pa kong tiyan. Kaya kanil, kakukungho po na to, na itlogs manok po na po sa akong ipaluto, kay kaunon yun na to. Sagdahan natin po. Kanil kawatan ka ron ang akong giinitan. Panikamot daan og tago, naingon yung uban, kaya nga naman de Erics, may nabuhan. Mamatay man na! Basit babanggaan bag motor? Or oromon? Basit pa akong bag banakon? O takay balo ba? Niya uso ba niya ang kilat ron? Ulan-ulan, kilat, dalugdog. O niya ang kilat, o niya ang magdalag balinis? Mabuhi ka!
7: Rex Dandos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
4: Kaning silingan ako, makaingon ko, di gintanan pwede ang tao, puros mga komentarista. Dili pwede tanan tao, maestro, engineer, unsa. Kinahanglan na agila ang trabaho. Kaning sinong Tony? Pinido na mong Tony, mahinay ba na? Bligyag paan? Asa nakitaan ang motor? Maayo po din ang kawatan, kaya gipultak ang motor. Dito gibiyaan, unahan sa hunob, hapit na talay. Dito nakitaan ang motor. Pero kaning anak po sa akong helper, Dudong, si pangalan ni mo, anak, Amahan siguro yung hugnog ni. Next time gani po, mag-video okay mo, ayaw ninyo ibilin ang susi sa inyong motor. I-assume ninyong ang kawatan na asigi sa inyong loyo. Naasa inyong silingan ang kawatan, o silingan na ba nato ang kawatan? Kaya ang kawatan ka rin. Daghan mong pamaagi nga makaduol-duol sa atong balay. So ikaw kawatan na ka, kaya naliliman na po ang CCTV, baliha ang amahan na mo, baliha ang Santa Maria, baliha daan ang maghimaya ka Maria, tanan baliha, tanan ang puon, baliha. Patay lagi ka! Na, ing nakugbaka kun, ugi ka mamatay.
7: Rex Tandos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
4: Bakalot-talot og balas, mangutang og motor para makabayad. Gamasamasag haloblak para makabayad. Ini kabuntag mahatod ang anak sa eskwilahan. Katukwato nakita ng usa ba o dilitso ni mugkawat. Number one, magbayad, nawala ang motor. Ikaduha, magbayad nga wala na mapusli ang motor. Ang anak di na mahatod. So karon advice na ko nimo, ayaw sa sulod sa Negros. Tabok bakag Cebu or adto bakag min ayaw si Kihor. Samot gihapon, mapsant ikaw. O mamatay ka, pamilin-bilin daan sa imong ginikanan. Ma, pa, o yung kasog mamatay ko, si Rex Santos magayaw-yaw. Si Rex Santos pailin yung kaso, ma.
7: Rex Tandos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
4: Kanang inala nga klase nga mga kamupod PNP, ayaw po sobrahin ang inyong kaayo. PNP, kanang sobra kaayo dito ninyo protokol-protokol ninyo. Exhibition po lang siya.
7: Rex Tandos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
4: Pero alam mo pahibalo sa inyong hipipod? O sa inyong PD, o sa inyong RD? Ayaw lang ipaagi o patay. Isa ko di eksako, gugoo na. O sa may naa. Di ba? Magkasapot ba ang anak nga klase nga mga tao? Naimaming kamot, napoy mga awat. Ay puta ragis. Total akseptado naman ko. Sakit-sakit ko mga komentaryo. Napo ko kinabuhi, mamatay po ko. Inaara po ninyo, unhang ko ninyo.
7: Rex Tandos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
4: Basta, advice na ko nimo, pagtapok na anong kape, asukar, kay ang magbidyal karon engineer, arti na ba ya? Pag inigli-ili sa imong hayawa kay kidney, mga ex-obya, isnober, di ba yan pumibidyal? O wa kayo pangbalot ito nga slice bread, di palamanan, may magpalaman o sa butang anak nila. Ladies choice. O wa po kayo tindog dito nga kanahat angkol na tubig niya o mineral. Wa po kayo pumidjel. Tapos wa kaga ihog baboy, wa kay pansin. Kisa din ang anji nino. Ay putang ina, magbukal din akong dugo anak. Magkaroon sa pikas niya ba si Moni mo patay? Hello, may hapon.
8: May hapon.
4: May hapon, sir. So may kalagad ako naman, nakalive ko.
8: Kung sir, Lex, may kayo na. Kung ano yung topic, gabahin ang inyong ngawat o motor.
4: Mapatay kang tao? Okay. Ihatag na kong picture.
8: Kung sir, Lex, dili. Di ba, kining ngawat o motor o karnap, dako mo nga kaso? Pero kining nainay tabo, bago lang mga tulo kasi mana pa, dili sa tanay.
4: Tanay?
8: Ngawat o motor.
4: Kabalo ko, ang nawadaan sa motor niya akong sniper. Sniper na kustan hai, nawad adong motor.
8: Anay lain direk.
4: Okay.
8: Taga Pamplona ang gikawatan.
4: Okay, unya karon.
8: Karon ang nangawat si Rex. Wala sa kabalo kay tanay mo sa nangawat. Gidala niya sa ilang lugar ang motor kay chap-chap.
4: Chap-chap.
8: Tapon kay rong ibaligya ang mga bisa-bisa.
4: Ori, chap-chapon pud tong nangawat. Simple ra man. Chap-chapon pud.
8: Karon ang naitabo ang motor niya ay silingan rin nila ang tagiha.
4: Na, kabuang?
8: Oo. Wasa ka balok sa timeline na nagigawat, gidala sa Pamplona. Karang pili, ito naman ay, usara sa kabarangay. Karon, naibalan sila, sakpan. Ang ginikanan ng duol sa Tagias Motor nangay pa sa ilo. Gidna dito ni Sir Primero nangay pa sa ilo karon di pagawas kay mga matangon bumapot mga di sinuibya na di sinuibya
4: na. Pwede na dapat yun! Sos ginoo ko! Mas mali na humo!
8: Mo na Sir Rex na karon wala may mga usa na itatulong nila nga wala mataktik ang mastermind nila kay wala sa kuhan gako. Pero kung isa ulit na bago rin gawa sa prisoan, di ka prisoan na drugs pa, takpan o drugs. Niya, mupoy masirma yung pangawak sa motor nila. Kanya karon ipasailo sila. Wala na po'y kaso na dipail ang polis. Karon wala na. So, isuroy na po siya, bakit? Magpunaw na po'y mangawak tapong usog. Wala raman day, mangawak sa mga ipasailo. Pasailo raman. Umuray ako sa rin sila, saan ba rin?
4: Sir! Kira
8: ba rin haring?
4: Magabaan na sir?
8: Oo, unta, pero...
4: Nakailag ka atong nangawat?
8: Okay, la.
4: Timani ako istorya. Gawaan na gina. Timani. Tawag din rin, sir. Namatay man itong nangawat. Timani ako istorya. Tawag din ko rin, ha?
8: Amo lang sir.
4: Sige, sir.
8: Mayo unta nga mayo buhaton sa pulis. Sila mo upay ng kaso. Kung di mo upay na dagi, ha?
4: May punto po ka, sir, pero namang i-protocol sa PNP kung mismo ang biktima rin po mong file, mag-usap po ng PNP.
8: Oh, ano pa yung SPG? Gusto po nilang mo file ng kaso sa mga karnapper. But nga nung wala ra.
4: Sige lang siya. Sir, salamat kay Sir Simpapamino sa akong programa. Okay.
8: Salamat, sir.
4: Okay, thank you. Ako, ang PNP usahay maminaw ta sa ilang programa. Maay programa ang PNP diri sa Kipain. O sa ginaingo sa PNP, kasagaran ha? Kung kamo na amoy wallet, namoy mga lahas, taguin ninyo. Ay mo paglakaw-lakaw kay delikado. Di ba lahi? Pero advice na. Pero mga sir, sorry kay sir. Usahay brutal na kaya akong programa. Patay ang gisgutan. Malayo lang kung sorry ninyo sir. Ang PNP, wala na kulang sa pagpahimang mo. Kamo kung naamoy motor, isipte or laki. Tama po, may punto ang PNP. Kamo kung naamoy mga alahas or mga usabiha, taguin ninyo. Sa ato pa na ikaro, kung atong balihon ang sitwasyon, mapalit ng alahas para sa ubon sing-singon, taguan na lang po natin sa bang. Tama ang kuha sa PNP. Pero kay tungod kita sa ing-ani nga ako huna-huna, mura na itagbo ang mapalit ng kulintas, bracelet, mga motor, atong isunod sa atong kwarto ni ay itong ube mga buang-buang. Aber ka, huna-huna ada ninyo be?
7: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
4: Sakit ba kayo huna-hunaon? Ang PNP, wa maghisgot ang PNP sa programa dari patsya ninyo. Di, doon na maingon ang PNP. Ako rin maingon dari patsya ninyo ng kawatan. Pero ayun lang mapapahibalabot sa PNP. Tutel pag-investigar ana sa PNP. Sa usaman na yun eh. Sir, kawatan man na. Matapol naman ang PNP na pag-investigar. Kapoy-kapoy rana. O saan ang PNP? Tawra po na. Pero muingon mo, sir, kawatan manigman o. Kawatan manigwag. Di na po na maghago ang PNP ah. Sa tinuod lang prangka. O lang yung PNP mag-investigar. Pero o ma-sok-soka ng huna-huna sa PNP nga. Kawatan na yun buang-buang niya. Awa na.
7: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
4: Ika maluoy anang mga ubang kawatan ni Mugmotor.

0: Murabag maluoy bata siya kana mga biktima. Pero kaning nangawat sa purukdos ay nakaproblema. Paspas kang kaon karon or unsa? 3 days gikan karon. Patay lagi ka. Ay naunsa? Naba ko istorya mo si Piat? Para tagampod nimo. Para ang imong inahan maghilak sakit. Di ba? Anak man sa akong hilpir sa unang mong gikawatan, kawaton po't ikaw. Eh, parang kaon nila mong tikaw daan. Eh, para magkaruhan na itaan yung radyo na buwang na. Sige, patapa amang among doon. Unya, atong isgutan, ang hitabo karon sa Manila. Tuwa na. Kakasalibuan ng mga tao dito ron. Ang mga civilian, isgutan na ito. Kay, kanay maingon, idsa uno, idsa dos, idsa tres, manawagan sa mga sundalo or mga PNP, ato po nang himay-himayon karong taon-taon. Jansi, eh, parcel daw sa mga mensahe diya, mga text niya, kay basing may ang suspek po diya nga, una akong puti koreksyo patay. Basing chat po ba. Sige, basa.
1: Imbilyo pa sa mayong hapon sa Rex, kusog kayo ulan dere sa Manuyot, pero namino Japan Minimo Idol og shoutout ti Mama Muna, Papa Onyo, ti Bahong Gas Gamay, ti Joy Basan, ti Bangga Elpidia og ni Lula Rose Lula Roja og sa tanan nga naminaw sa Rex dere sa Manuyot, salamat sa pagbasa. Og gikan ni Livira Cortez nga Idol Rex watching from Bacolod City, og gikan ni D. James, rin doon siyang watching from Barangay Kamanak, Dumaguete City. Ugi ka ni Gina Calalso, Shanghai Sirex Audiency, mayong hapon ninyong duha. Mushoutout ko sa akong mga higala, silang Joy Sinti, Nanay Lourdes, Tatay Doc, Oheng, Maika, Maura, Alan, Litoy, Ginny, Juju, Julimi, Ricky, Helen Rodrigo, Marieta, Gistuni, Elinda, Pipi, Linda Baktol, Kapitana Sofia, Pinero, Rodolfo Nusiti, o especially sa akong palalab na si Maxi Acebo Jr. Salamat sa Rizzo, Jansi sa pagbasa, si Bahonggas Gamay.
0: Okay mga siligan, soaking now, alas 4.55 na, ato sa Tasapikas, lawat sa pipilag ka mga pibalo, at ang isa kong pagbalik, Engineer Bell, Kandos!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Jubilin.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
4: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom kanyo sa pag-inom og DTX 500 o MITC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas. Usa-usa nato Sir GP, ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C.
5: Ang nakanindot aning DTX 500 Dr. Mil mao ang super antioxidant ini nga nagpugong sa heart failure. Mm. Ang taas kayong reactive oxygen species o ROS mao'y hinungdan sa myocardial remodeling o kon REM. Mao kini ang hinay-hinay nga pagdako sa kasing-kasing og kung dako na ang imuhang heart, lisod na magpump sa dugo ang heart na mao'y hinungdan sa heart failure.
6: Correct.
5: Ang pag-inom sa DTX 500 Batag-Adlaw, ang nagprotekta sa mga selula sa heart, aron dili kini madamage sa oxidative stress o malikayan ang daghang cardiovascular diseases.
6: Ngan, diha palang daan, daog na kaayo ka sa imong 14 pesos nga health investment.
5: Correct.
6: Usa ka kapsula sa DTX 500 ang makahatag ni mong igong protection sa imong maayong panglawas.
5: Mm-hmm. Nya, ako kay protection laban sa radiation.
6: Mm.
5: Karong panahon na, bisag asa ka mo at dunay cell sites na nag-emit o graduation.
6: Mm.
5: Bisan pa ang cellphone nga atong gidala-dala, nga atong gidulog, gibutang sa bulsa, gidulaan, gitutukan matag oras. Bisag unsahon pa man, naadyod kini-epekto sa atong mga selula, mao nang kinanglan dyod nato proteksyon. Ato ang mga selula, aron dili makorrupt ang DNA, uguban pang mga cellular components binaagi sa pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, the super antioxidant duo.
6: Stress ka na sa trabaho, panginibuhi, o problema, stress, padyudgas, oxidation. Kay dili man nato malikayan ang stress, kinahanglan po nato ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Ako, Sir JP, wala jug ko gascape sa pag-inom sa DTX 500. Kay man, maukini ang nagpahinanok sa akong katulugon. Muinom ko, ana, Sir JP, usas buntag, din usas panyapon. Muinom na usab ko. Nya, muradyod ko bidugayan sa akong tulog. Katulugon ako dayon, bisag sayo pa.
5: tungod na Dr. Ramil sa antioxidant properties sa DTX500 nga nag-stimulate sa pineal gland gamo release og sufficiente nga melatonin ug kung kini mudagan ilabi na magabii bation jud kag katulogon og maghinanok jud ka sa imong katulog.
7: DTX500. Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX500 kaya ang akong hugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX500. 2 kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud ka yung DTX500.
8: DTX500. Pumali sa mga butika.
6: Usa sa mga health benefits sa DTX500 ug maitisi mo ang pagpugong sa oxidative stress in relation sa efficiency sa abilidad ninis magpatay sa white blood cells. Dili tanang oxidative stress or GP makadaot. Mahimo nga chemical armament sa immune system ang free radicals.
5: Yes.
6: O kini makatabang sa pagpatay sa mga isog na strain sa kagaw.
5: Siyempre.
6: Apan, ang sobra nga free radicals, mamahimong hinungdan po sa sobrang oxidative stress.
5: Hana.
6: O kini nag-back-promoting apoptosis sa white blood cells.
5: Maunang dapat inom jud ka og super duo matag-adlaw. Walay undang ang binipisyo nga makuha nimo matag-usa ka kapsula sa DTX 500 ug MyTC. Gikan sa immune system, padulong sa cellular protection. Wala po'y undang ang pagbira sa free radicals gikan sa pollutants, radiation, prooxidant nga mga pagkaon sama ng junk food ug nalabi ang carbohydrates, added sugar.
6: Kaon pa mong tamis.
5: Oh, dugangan pa jud og defective nga mga genes gikan sa imong ginikanan. Ileben ko tong mga pamilya nga naay history sa mga hereditary nga mga balatian.
6: Kaon jud og dagang utan ug prutas.
5: Yes,
6: sayog tulog, inom dagang tubig, unya exercise pa jud kung naay free time din. Buntag hapon ay kalimot. Inom ka sa imong DTX 500 ug MyTC, sigurado jud healthy ka.
5: Yes.
6: Dili pa jud kadaling matigulang Sir JP.
5: Of course.
6: Mao nay pinakanindot nga pakapin sa DTX 500 ug MyTC. Kana bang 60 ka na pero murag 45 pa imong edad lang taon. Ano? Munindot ang imong panit sa DTX 500 ug MyTC tungod kay less ang oxidation. Murag pareho ra nga always kang naka-tune up sa imong trillions ng mga selula sa lawas.
5: Wa na jud tay igong panahon Dr. Ramil, si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil oy sing mayong lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
8: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Herbal Products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Linicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na mutang kini sa Skull B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Bisaya Divine World Funeral. Ug anaasa kini sa Palawan Building, sa Macias Street, Barangay Science, Gumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
11: Hamara Herbal Products Center. Your one stop herbal shop in town.
8: D3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
12: Visio.
8: Nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinga na balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
12: Ang visio
8: nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
14: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500.
15: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
14: o bad cholesterol
15: nga mao ang hinungdan og responsable
14: sa pagbara sa atong mga ugat.
15: Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
14: Batasano nato
15: ang pag-inom og DTX 500.
14: Highly recommended
15: sa mga eksperto.
14: DTX 500.
12: Mapalit sa mga butika.
15: No one ang makaugan sa kama.
14: Masinug.
15: May diabetes ka.
14: Ang DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
14: Adunay powerful extracts
15: nga phytochemicals
14: og antioxidant
15: nga gikan sa palaya
14: og the sugared sugar cane
15: mga organic compound ka-epektibo batok sa sakit ng diabetes.
14: DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
17: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Naapay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
19: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced Serum.
19: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan.
15: Nagapatalom sang paminsaron.
19: Nagapanamig sang memorya.
15: Nagapa-increase sang serotonin.
19: Memory Advanced Serum.
15: Para sa mas manamig nga school performance.
19: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
15: Clinica Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Gatapang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
20: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
15: Extend Food Superman for Men.
21: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pagpa-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radyo mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radyo kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita og current makapili ka og oras o time slot kung kanus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagkadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sab ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts ug mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa reach, affordability og epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
22: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
0: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba nakamuhusang diabetes?
23: Mag-TTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
23: Mag-TTX 500 ka na!
3: TTX 500
23: ang may powerful compound.
3: Ganagapanubos
23: ang imo blood sugar.
3: TTX 500
23: garantisado,
3: epektibo,
23: aramis TTX 500.
5: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
6: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kan salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500
1: para sa healthy nga tay.
3: DTX 500
1: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
3: happy ka nunay.
1: DTX 500
3: masaligat,
1: epektibo.
3: DTX 500
24: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
6: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
5: Hydroxyl radical.
6: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Indi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kani, imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano, pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag MyPC para nga ano, layo ka sa balatian.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: ipatawag sa barangay kung si Panghagit. Kanang anak, klase ng mga tao kung si Panghagit, na rason. Ipatawag sa barangay para magkaistura na mo. Kung ang tao gana isig Panghagit o buang, mapatol ka, buang pun ka. Di man ka buang, ipatawag sa barangay o ipablatir sa PNP. Para makabalo ka, usay na sulod nga kugang siyang oto, nganong isig Panghagit. Kaya basi ba, wata kabalo, na-trigger siya sa iyang silingan oros ni mo. Anak na. Anak lang kasimple. Okay, mga siligan, soaking tigpaminaw. So, direkta sa kanang para sa atong lawas. Kay, basig makaingon mo kanin si Sir Rex, imbis na minaw mi kay para na ay kalinaw among utok, patay man ang iya. Pero sorry lang kayo, ha, kay kanin uban mong mga tao pun usahay, ma, mugara ba? O dili na to, disiplinahon. Disiplinahon na to. Na, pasaylo ako ninyo, or gobyerno, PNP, medyo lahi ang tingro sa akong mga istorya. Kay kanin makabatamanggod, mugara o bibibibihon. Diba? Kamu nga mga tao karon, na alam ko ipahimang mo sa inyo, kabahin sa atong na ay tawag. Hello, mayong hapon.
1: Hello, mayapon, idol.
0: O, maghapon, sa may kalagad ako ni mo.
1: Idol, mo shout out ko dia sa Bakong ba?
0: Sige.
1: Mo shout out ko dia sa mga guwapon dia sa Top Sol. Dia ada pun may sequence ba sa Outpost. Mga Shabby. Ganaan daw siya ko shout out.
0: Okay.
1: Yeah, idol, ko shout out ako sa kung inahandol nga gilami. Kung itinisin ko, nahigta nga gapaminaw sa imo job.
0: Okay. Okay, salamat kayo, ha? Salamat kayo, yeah. Kanunay na minay mong mama.
1: Mga Bergara, Hiraga, Dinakong Siliya sa Mayawan, o sa Gelgan. O sa mga idol, amping idol, salamat kayo.
0: Salamat kayo. Okay, padayong takaroon mga siliga, so kung tigpani na. Kaning atong lawas usahay, dili na to mahibalan na kanabang gaumido na di ay. Di ba? Parehaan ni karon. Ganiha buntag, init. Tapos kalit, metaligsit. Tapos kalit na pod nga medyo dili maayo ang panahon. Kita ta o rata. Kunahunao ninyo, kahoy nga may gamot, mamatay pa. Kita wa man tay gamot. Di ba? Kung napatay gamot, di takalakaw. So, sa may buti pasabot na ko. Kita usahay ang atong immune system, muhinay. Kaya gakataas ko ng atong edad. Sa ato pag atong immune system po niya, usay mo baba. Mura ba o dili na bata sa sugakod, tungkol sa atong immune system kay medyo luya-luya na bata. Mababae man ka, malalaki man ka, muabot din ang punto na ang atong immune system maluya. Mayroon mo, si Rex, kung muhinay ang among immune system, unsa man ang among himuon. Simple. Tumar mo og mighty si. Kaya kung muingon mo nga, manong mubaba man muhina man ang akong immune system, nga buntag pa sa'yo, mag-exercise man ko. Sigurado ka kada buntag sa'yo. Muabot man ang panahon na kita mo tapon. Sa rason, usahay dugay takatulog kay daghang tagihuna-huna, or gikan tas trabaho, muabot ang punto pag inig kabuntag matapol tau exercise. May punto good nga muhina ang atong immune system. Pero para walay problema, kay usahay daugon ta sa atong katapol, usahay daugon po ta sa atong katulugon, tumar mo og mighty si. Buntag untog hapon, tumar good. Maog din ako'y kadbayas sa inyo. Buntag untog hapon, matag-adlaw, mighty si. Walay mawala sa inyo. Maski pagkada adlaw usa imong himoon, usa imong trabahoon, kay tungod na ang imong immune system, lagsi ka kanunay. Ligon ang imong immune system, pinaagi sa mighty si. Karon, ganito sa mga taong diabetesyon. Kita tanan mag-adaptag diabetes. Kay usahay ang atong ipangkaon, tuod magkaunta gulay pero balos po ta pagkaugma litson palit na yung tagmakarning baboy hab-hab ta misan usa isunod sa tong baba o sa may resulta kisa may muani anak kanang dipang kauna to ato na gapong kaugalingon o sa mga sakit ang maabot sa ato maabot ang punto nga kita magka-diabetes mutaas atong sugar or high blood ta ang atong blood pressure mutaas or maubos maingon mo ah sige po kong jogging Rex sige lagi kang jogging mamintinar ba ni mo ang kadaadlaw kaadlaw mo jogging ka yan mo tanangan ko dili kayo sahay abutong gapong ka sa katapol kung mo jogging pun ka pag inig balik hab-hab pun ka ganon ut sudan lameng sudan. Sa ato pa ang imong diabetes, mataas na po. Ang imong blood pressure, mo abnormal na po. Ang imong sugar, mataas na po. Pag mataas ang imong sugar, o sa may mahitabo ni mo, o na naka-diabetes, mahalap ang imong panglantaw. Ganahan kang mahalap imong panglantaw. Kung ganahan kang mahalap imong panglantaw, aw, wako'y mahimo. Pero para di mahalap ang inyong paglantaw, tumar mo o DTX 500 capsule. Kadaray pang laban na ito. Ako mama, ingana man akong dinahimo. Mura kong manok itari ay engineer. Inig kabuntag. Maingan akong helper. Sir, nanay mong tambal. Mura po kong itari. Mura mo apil po tag-precock. Nay tambal sa hiblad. Nay DTX. Nay Detribayo. Nay MITC. Aho. Lantaw lagi din mo, bro, kaplitito. Pero wala tayo mahimo. Kaya nga naman, gakir man ko sa akong lawas. Gapalangga man ko sa akong lawas. May nalamang. Ang nabilin na tuig na to atong ma-enjoy samtang naapata sa kalibutan. Mamatay man ganda. Asa man ta padulong? Naumsa. Kisang di mo dugay aning kalibutan, mamamatay ta. Pero samtang buhi ta, palangga ah, ninyo ang inyong lawas, tumar mo og DTX 500 capsule kay naunay mo control sa inyong diabetes og inyong sugar og inyong blood pressure. Tama, dili. Pero di man ato malikayan. Tungod kay kita gulang na ta or kani bang ang panahon karon magkalahi-lahi na nanatay masimhot. Murag sa baga pa, dali na ta matakbuyan og sakit. Dali ta matakbuyan og sakit. Sa rason kay tungod kita taas sa tag-edad. Para dili tadali matakbuyan o sakit. Kamu diha karun nga naminaw. Ay pagpabungol-bungol diha. Paminaw mayo. Muhigo po na mo sigarilyo tos-tos diha. Tumar mo o D3 bio. Maunay, trinsira na ikaw dili kadali matakbuyan o sakit. Kay kanang D3 bio na anay virgin coconut oil. Labi na mahadlo kang kagsakit. Mahadlok maka masakit or dali maka matakboyan og sakit. D3 bio. Buntag untog hapon. Magdunga ng tulo. Mitis eh. D3 Spomeret Capsule og D3 bio. Dintaka pa yun og sabayan ni mo og probiotics. Kay ang probiotics maunay mo dipinsa sa itong lawas maunay makikaway sa mga sakit na usahay masurprise ta o saan klaseng sakit na musulod sa itong kalawasan. Maunay mo protekta po na to ang probiotics. Ikaduha. O ikatulad na siguro kaupak na engineer. Kita usahay batasan na itong mga Pilipino pag inigmata, walay lain masunod sa utok, kapi. Kapi na yun. Kung nahinigarilyo, sigarilyo na yun. Kapi. Kanang kapi karon na ginagamit ninyo, iitsapuira na ninyo. Ayaw na mo palitan ng kapi nga, basta lamang nakakapi mo. Ang akong ikarekomend sa inyo, ang gamito ninyo kapi, ang kape nga DTX Coffee Mix. Moingon mo, para sa unsa gud na? Kape! Usi para sa unsa? Kape! Kahilig man ka kape. Ang nakanindot, kay kita usahay kada adlaw, meskang usay gisunod sa itong baba, padulog sa atong tiyan. Di ba? Kisa may mulimpyo sa atong tiyan. May mag, sanina na kay imong ibto na imong mga tinay, imong labhan, imong humulan, DTX Coffee Mix sa rason nakakapi ka pa na detox ka pa kay ang DTX Coffee Mix daghan mga ingredients kana ba makatabang po sa atong tiyan ba nga mo hili sa itong makinaon kato mga yawa-yawa sa itong tiyan mana i-detox na sa DTX Coffee Mix. Tama, dili. Kanara, batasana rin na ninyo. Wa ba imposible? Samtang buhita, atong mintinon ang atong lawas. Atong alagaan ang atong lawas. Di apa? Naapoy mga babae o lalaki nga gusto gid magpabilin kutis porcelana ang ilang panit. Unya kailan nabunog perla? Nga nabunog adjax, di magkunot-kunot ng inyong panit. Maghimbis-himbis. Ang akong ika-advise sa inyo pag maligo mo, ang inyong gamiton na sabon, ang DTX Beauty Soap. Kada kaligo ni mo, maunay gamiton ni mo. Para samot ang imong kahamis. Ako, hamis-hamis na bayatong ko. Kaya sige ko gamit o DTX Beauty Soap. Ha? So, mauna. Napag ko ika-advise po sa inyo. Napoy mga lalaki nga mga bahok pong ilok. Pagkahangita. Eh, di ba na kasi bahok ilok ninyo niya? Di ba? Di lang maka sulti ang imong barkada nga bahok kag ilok kay basigbag malain ka. Ikaw mismo ang imong kaugalingon makahibalo ka nga imong ilok bahok. Kinsa may ganahan asawa nato or uyab, partner nato, mudulog na itong suksok sa itong ilok, na bahok pag-ilok. Kaya usahay kaning itong asawa, or kaning itong uyab, atong partner, nisag na iulan, at itong digbukto mahigda. Kaya matingala ka nga, nung anong mahigda ni atong partner sa itong kamot. Nabahuan mo nag-ilok nimo. So ang imong himoon, maligo ka, dahil kang katulog, or asa ba ka mo at tuligo ka, pag di pa ka magsanina, butangi ang imong ilok o klinika jupes. Para humot. Musakay kang pinikab. Musakay kang mga jeep. Musakay kang mga bihayr. Humot ka ang imong ilok. Dili manampung tong imong kasakay. Kaya tungod, humot man ang imong ilok. Diba? So karon, sama rin ako mga idaran. Kamu nga mga lalaki, pamina mo diha. Usahay ka rin mga lalaki, kakitag maing putiun. Makakita pong bahay nga medyo tambokon. Mamay, lalaki po nga hilig og tambok, hilig po og payat, hilig po gwapa, hilig po gwapa-gwapa. Nga parehan ako hilig og tambok. Huna-huna na day engineer ang nadako. Nga mag-unsa ko engineer. Katawaan na ta engineer. Di ba? Nga nung katawaan ta? Wa man tayo nauman. Igo naman ta sa aksyon. Igo naman ta sa sugod. Pero, ayaw mo pagka-problema. Basta imunguta na mo, o sa mahimuon na mo, si Rex? Ang inyong himuon, palit mo extend food supplement. Muingon mo, o sa man ang extend food supplement, si Rex? Para na ito ang mga lalaki! Para na itong 45, muaway ba? O inkaso, kung makahuna-huna at nagtukhang sa itong uyab, sa itong partner, sa itong asawa, motumar ka ng extend, walay sunod imong tiyan empty stomach. Pero, makaingong ka kani, di ba? Di ka sa imong pagtumar, 30 minutos, pwede na nimong tukhangon ang imong partner, ang imong asawa. Mama ni sikrito na ko. Maintirti na ko ang akong asawa o akong uya, pero ay, magsaba sa akong asawa na ko, yan ha? Sikrito lang na ito ni. Extend food supplement ang akong sekreto. Na akong bag ka na, makita mo magdala-dala akong bag, extend na. O ditribayo po akong dala-dalahon po. Eh, buntag untog hapon. Asa ko maabtan o unto, tumardahin ko. Muna, makakita mo na ako, sekreto halang ko, si Rex. Naka-extend niya. Bunutan tikaw na yun, bukay pa'y panguros. Magdala-dala mag-extend. Wata ka balong niyang ambusong ta sa gawas. May katibak-tibak niya eh. May bitika-suklan. Masig makaingan talawan na ni Sir Santos. Ha? Dala-dala kong extend food supplement. Mana, kami nga mga asawa, ay na mo katingalag in kaso ganado inyong bana. Oh. Na sikreto nag-adto sa kanang bitawag na to, Hamara Center. Asa makita Hamara Center? Sa Tanay City. Hamara Center sa may siyudad sa Dumaguete, likod sa may Palawan Poncia. At mang sa may Nicanor Hotel. Hamara Center sa may Shaton. Ayaw mo pagka problema kung wala Hamara Center sa inyong mga lugar. or sa inyong mga siyudad munisipyo man, ay ang tanan niyong mga produkto ni Dr. Meloy mapalit sa tanan ng butikang parmasya. Ang produkto ni Dr. Meloy gikagugtan Luzon, Visayas, Mindanao. Tested and proven na sa tanan mga katawan ang produkto ni Dr. Meloy.

Good PM, Sir Rex. Motilaw jud ko anang extend food supplement. Mauda nang ginagamit nimo. Mauna ginagamit na ko kay kaning nanatay edad nang sa pagka. Di ba ta maulaw sa tong uyab niya sa Ginoo. Pulihan o niya ko. Di ba gina? Pulihan man ka. O ka na bang ikasog? Wa na tay mahimo gyud. May di ka pulihan, may lang maka makaingon imong uyab nga paabot-abot lang sa ako diha pala lang. Okay kaso. Alas 4:28 na mga sinigang sokin minaw at tagi sa unya sa akong pagbalik.

0: Battery Bio DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasahon ang butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubhon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit ug ilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kaayo, turbo sa akong pagsiklila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga butika.
4: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabutlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-iskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
0: Memory Advanced Serum.
4: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin.
0: Memory Advanced Serum.
4: Para sa mas manamik nga school performance.
0: Memory Advanced Serum.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo?
6: Tungod sa imong bed rest?
5: Mag-Clinicas 4 Biotic. Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba.
6: Clinicas 4 Biotic.
5: Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba.
6: Yahinungdan sa tooth decay
5: o bad breath.
6: Clinicas 4 Biotics.
7: Gah, mag-joyride man tabi ka.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko.
9: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
10: Extend, supplement for men. Gawa sa maca.
11: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
12: at stamina.
7: Tika, mag-joyride na ta.
8: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
13: Siyempre, naka-extend ko yan.
7: Basta sigad nga driver. Extend, lover.
9: Extend, supplement for men. D3 Bio.
14: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
0: Mapalit sa mga butik.
9: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
15: Eric Lidis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
17: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
18: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglitay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
0: D3 Bio.
19: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
6: nga may D3.
0: Apalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
0: D3 Bio.
20: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
6: nga may D3.
0: Apalit sa mga butika.
6: D3 Bio
0: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butik.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
17: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako.

0: Take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline of vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
2: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.
2: Pinakabagong ang neurobiotic syrup para sa aton kabataan.
1: Nagapatalom sang paminsaron.
2: Nagapanamig sang memoria.
1: Nagapa-increase sang serotonin.
2: Memory Advanced Serum.
1: Para sa mas manamig na school performance.
2: Memory Advanced Serum.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Clinica Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR. Ka-diarrhea. Mag Sporbiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alipyo. Mag-clinical Sporbiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipino!
5: Relax, ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maka. Kag-tlabawaska. Mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend. Supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa hapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit iman kag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
3: D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglipyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
11: Mapalit sa mga butika.
14: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.
15: Oras alas 5:37.
16: Wanted ka sa radyo. Wanted. May katapat ka na. Rex Kangdo Sabas na komentaryo.
17: Sa kahanginan.
15: Okay mga siligan, soking mo na, padayang takaroon sa tuga programang El Castigador. Engineer, liliya ang Manila niya, Engineer. Liliya na ito Manila, murag kagubot ng Manila. Gansip pagbasahan ng mga mensahe niya. Kay, para po malipay po silang nabukay, mag-ibasa ang gansip. Basahan ang mga mensahe niya. Kay nakatutok karon si Ma'am Joy Pryl. Ma'am! May hapunin mo diyan, ma'am. Kanunan siyang nino sa ito, ma'am. Supporter ko sa KSS ni Dundog. Sige, Jansi. Basa.
18: Gikan ni Josephine tungkol siyang agud PM sa Rex Watching Farm, Basakbae City, o gikan ni Mary Jane, impasi siyang agud PM sa Rex Watching Farm, Purok, Pag-imukan, Barangay, Oringaw, Kabangkalan City, Negros Occidental. O gikan ni Ruxan Torres siya mayong hapon idol, pa-shoutout sa taga Bimbak ko nga mga gwapa o gwapo, salamat. O gikan ni Gilliritis.
15: Bimbak ko?
18: Oo.
15: Okay. Mayang paminaw ninyo taga Bimbak ko. Okay, sige.
18: O gikan ni Gilliritis Dagog sa mayong hapon sa Rex. O gikan ni Ruel Tihana sa mayong hapon ay Rex. Lalog na pugka. Imong, lalog na po imong programa dari sa barangay Malabugas Bayawan City, pakishatot na lang sa Tihana Family. O gikan ni Divangyan Tala siya nga good time sa Rex. Sige magpaminaw ni Madre sa Hiligaon Shaton. Shout out ni Isigani Gantala o sa akong anak na si Nika, Erika, Irish o si Adelaida Gantala o Di Dios Gantala. Salamat sa pagbasa. O gikan ni Lubisa Petanso siya nga good afternoon sa Rex. O gikan ni Mark Dili siya nga sir, present name derived ni Moises Padilla, ni Dios Occidental. O gikan ni Shirley May, panol ka sa mayong hapon sa Rex. O gikan ni Anilindio sa mayong hapon sa Rex, na minaw ko ni Mudresa. Baloyong Pampuna, o shout out ko sa akong mga apo, nga si Jay Rins, Janine O. Gizia, from Anilindio. O gikan ni Michael Villa sa mayong hapon sa Rex, pa-shout out ko sa akong asawa o saka, anak nga naa sila karon sa sityo, payaw-payawan, barangay Nagbindod, salamat sa Rex. O gikan ni Altia, bato malaki puntila siya nga, good afternoon sa Rex, watching from Magata, Cebula. Nagikan ni Joy Fry, siya nga hello sa Rex mayong hapon. O gikan ni Dubeng Gantala, siya mayong hapon sa Rex. Shout out ko ni Adelaida Gantalao. Didius Gantalao, dali sa Hiligaon Shaton. Shout out sa akong bana nga si Isagani Gantalao sa akong anak nga si Erika Ayres. Salamat sa pagbasa. O gikan ni Joy Fry, siya nga sa Rex. Pa-shout out ko ni Marita Remulano, Dai Gatewilson, Dai Pagaling. O gikan ni Federos Dilatore Abubakar, siya nga mayong hapon sa Rex, pa-shoutout ko dere sa San Jose Regidor Family, og shoutout po ni Ma'am Joy Fry. O gikan ni Nilfi Abanyan, na siya mayong hapon sa Rex.
15: Okay, mga siligan, engineer, di ko mabasa anak ka naman yung update Metropolitan Manila Development Authority MMDA katungga ka bug siya dito in tawag video dinataan na mayungon nga 3:30 maabot asahan maabot dinataan na kanang makita sa tao nga kagagubot na dinataan na nga basa-basahon pa na to na iasahan nga 3,500 maabot ba na gitang hold na engineer boundary to boundary ang mga tao karon nga gikan sa uban nga mga lugar gikan sa mga probinsya dito sa parte Luzon na nag-abot-abot ng mga tao kaya dito sa mga Israel sign. Israel. So, kami ah, ito ba hisgutan na to? Sa ako bang paglantaw ani? Kada mga tao karon nga naakaroon nga nanawagan kay lagi ko no na age sa 3. Sa ako anong useless? Muingin mo nga, nanong ma-useless man si Rex? Dili ba ka malipay nga ang mga kurakot sa Pilipinas, gobyerno nato makakanaog na. Kisa gini malipay. Pero suntihan lang tamo. Sa akong pagidaron karon ha? Gawas to Marcos Senior. Kaya mo ragwa pa ko'y balot ato, napasiguro ito'y gatas, umbakba. Or elementary pa ko ato, gadagandagan pa siguro kung gukudukuron pa ko sa among ginikanan. Pero nanak ko'y pamuot panahon ni Estrada, gipanaog. Pulihan ni Corey, panahon po ni Gloria, natoy ka na mga insyawan, insyato, karoon mo insyatray na po. Ang pangitana, kinisa may buang ng mga sundalo o PNP na musuporta sa mga tao karoon na gamatsa-matsa o gasagit-yagit. Although, kung namay mahita mo nga munaog atong presidente, murag sa baga pa, ang mga tao karon doon ang hingkamot o sagit-sagit dito, apil na taana. Di ba? Pero dili rason na kita butata karon sa mga politiko. Gikan sa presidente, gikan sa mga senador, gikan sa mga congressman. Dili tabuta. Dili punta bumul. May magnatao ta kagahapon kay gatutoy patakarong.
17: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
15: Kaya ngunahuna karon sa military or sa army o sa klase na diya, makwanggol fighter na diya. Kung mapanaog man, suportaran sa mga tao, sa mga army ang mga tao, natural, malumoral ang atong presidente na pugos o naog. Ang pangutana, PNP ba ang makapangimulas? Army ba ang makapangimulas? PNP Army ba ang mulingkod sa Malacanang? Natural succession, mga politiko na po ang maglingkod. Kabalok ang katimbang-timbang po ang mga military anog ang PNP. Insawan, naabay army na nahitamo nga galingkod sa Malacanang. Gisop-sop lang nga po sa mga politikong kaukuman. Wala ko ganapisa sa mga Marcos. Ang ako agibasa lang nako. Insa to, nahitabo. Nakapao, panawan ninyo sa medyo, sa kadaghanong tao. Nakapanghimulos ba ang Philippine Army o ang PNP? Wala. So karon, kung mahitabo ba ng Insa 3, ang magkapanghimulos ba ang military ng PNP? Insert, dili. Direct to the point. Daghang patag pa sa mga listorya. Ang maglingkod, ang mga politiko rin hapon ng mga sip-sip kaukaman rin hapon. Mahingan mo, nga sa mahimuon na ito karoon si Rex, pabuto ng 2028 election. Pero ang hanyo lang po nako sa administrasyon, kanang bindalo ninyong kabuang ninyo, ayaw ninyong himuan na kay maunay na ka-strunkar sa mga tao karoon sa Pilipinas.
17: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
15: Mamay nakapainit karoon sa mga tao. Kikapon Presidente Bongbong Marcos, aksyon nila ka na magkawatan diha, ka na pag-control! Nagpantagaan o malita, aksyon eh! O saan pong kapakamuon pong kapakamuta? Muna mga tao, naalmuruto na! Na ay dapat nagpumpisuhon, wala po! Katong kapakita sa mga tao ng mga servisyo, may pa ilang kaso, may pisuhon!
17: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
15: Tanawa ka rin! Gawa sa iglesia, lahi ng mga relihiyon, walay kulor ni! Tanawa ka rin mga tao! Tanawa ninyo! Nakatapok-tapok ka rin ang tao sa insa-isay. Kaya kalibog-libog na. Kaya walay aksyon na dapat kwestiyonon ang mga tao na kaukawan, politiko na gusto usbo ng ilang balaod, konstitusyon. Mamanig ka rin kaalboroto ang mga tao. Pero kanin pag alboroto sa mga tao karon useless. Ngano magkayong kong useless? Gawas na baga ugnaw ng umang politiko, baga na kay panit. Asa mo kakitagbuaya na ang panit mo ng isla?
17: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
15: Ikaw, Jansi, nakaadto na ka kang father tropa. Itong kita nagbuaya dito. Wapod, pero ma-imagine mong buaya. O sa manang panit sa buaya. Baga ni Pes. Mauna ang politiko.
17: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
15: Dili nila maulaw na silang usapay sa gitsyagit ninyo. Dili po mo kaasa sa mga Pilipin Army o sa PNP niya mabali. Kay insa one, insa two, mag-insa three na po. Wa may army ka, nahimang presidente ka pungko dito. Ama pa himulos, ang mga politiko rin po. Nabay na himo? Wala. Mana ako, nibati kong kaluoy sa mga tao. Although na-appreciate na ako ilang gihimo, kay para man na kayuhan na ito. Pero mag-unsa man pa. O dili mo duyog ang Pilipina Army o ang PNP. Maski pag-usaon o siyagit ninyo, useless. Number one, politiko, baga na kayo ngayong buaya good. Asa mo kitag buaya na ang panit murag? Kana bang itawag na ito nga kanang murag panit sa burot? O sa nang kanang kilaon na panit o tawag ang engineer? Kanang mahalon na kilong isda ang kilaon? Kita mong panit? Mabitag itawag o buaya? Sa ito pa, baga na kay ngong. Di na madulot. Ikaduha, ang Philippine Army or ang PNP, di po na magkiguyog na mubali para makapanaog ang presidente. Sa rason, di ba sila magkapanghimulos? May manog mabali ang army o ang PNP. Mayroon, o army, ikaw presidente. PNP, ikaw maoy vice president. Kamu mga kuandere ubos-ubos, kusdag o sabiha, hala kamo'y senator. Di man na mahitabo. Kay lagi, balaod, protocol, kanang giingula, success yan. Kung speaking success yan, kisa may mo, na, mo, saka, naturan, si Sara Duterte, ang atong vice president. Nakaroon kay politiko man na. Di po ka, mag-alboroto po. Jesus, di ko. Di na lang gunta, anak. Ako pa ninyo advice, paabotan nyo 2028. Panawagan po na ko kay Presidente Bong Marcos, patubaga ang nanawat o malita ka ng mga palad control. Anak lang kasimple. Saan po di mo na si Ombudsman Remulya? Sus, ginoo ko. Di mo dawat o kaso. Hindi namin tanggapin kasi kulang. Usap kasing kulang. Sa ato pagkamar kulita, investigasyon, kumplito na mo. Kang Jinggoy, kumplito na mo. Yeah, naroon, si Escudero. Si Villanueva. Yeah. Plunder maghana. O, nausa man at naroon. Sus, ginoo ko ninyo. Hino, mayong hapon, welcome sa programang El Castigador.
19: May mga po.
15: Ma'am, may hapon, ma'am.
19: Presidente, to as Canada karon.
15: Oo, oh, niya.
19: Oh, to aman to, niya sila niya, nagkwad sila, nagrally sila niya, wala man di ako nakadungog. Si Rimulya lang ang nakadungog niya.
15: Eh, ginoo ko. Mao na lagi ginaingon ako, ma'am, naluoy ko sa atong mga kababayan.
19: Oo, man gani. O niya, ang ilang di kwanhan niyo na si Marcoleta, dili angay nga kasuhan. Kaya nga nung ang pagkunin di katuan si Marcoleta nga wala man na nangawkaw diya ang kwarta sa kuan. Diya sana sa pangagamanan. Nga nung ang dili siya kaput up o kuan na nang piyansa. Dako, uday kaayo ng ilang dikaso. Ang Rimulya ng sala.
15: Okay ma'am, salamat kay ma'am, thank you.

0: siya kaayo? Ako, wala ko ga depensa o unsa. Ang dapat investigaran. Hello, mayong hapon, sir. Mayong hapon, sir.
1: Kadalong kahirit, kamakay 5,000. Damay lang, sir.
0: Sir?
1: Kadalong ko hapit na kamakamuntang 5,000.
0: Damay lang, sir. Naapay 4 minuto, sir. Wala problema, sir.
1: Damay lang, sir. 30 seconds lang, sir. 30 seconds lang.
0: Okay, sir.
1: Ang tala ni Rimulya, nanong ikasuhan siya, hindi na blood control, ha?
0: Okay, sir.
1: Ang iyang tala, plunder nga, kinagawa siya o kwarta, dita ni may defender, private individual, ginangit ang iyang posisyon. Ulay na siya, hindi na siya. Although, wala siya manguha kwarta sa gobyerno, pero namagod sa plunder law, sir. Namudawat ka kwarta, ang opisyalis ka, nagtrabaho ka sa gobyerno, hindi ka sa private individual. Plunder na siya. Bisang ganit, hira, nakundikto, tungkol sa kwarta sa waiting ni Abit Singson.
0: Oh, kadto ka panahon ni Estrada.
1: Yes, sir.
0: Pero ang ako, sir, magkulog kabildo ta, sir. Ang yes, ako alang po, sir, ba? Si, sa wala pa ni Bali si Sis Escudero o si Villanueva, murag ihugun-hugun na itong anay plunder. Ang ako aunta, sir, kutob sa na ay kasog plunder, hala na, Villanueva, pandawata na na, pasagi, nagkisa ni ma, ligsan, maligsan diha. Pero ang akong na-feel, manggun, sir, mura baga pili silang kamatis ka, kanisa atong unahon, kanisa. Mauna akong nakita, sir, ba? Ako, wala akong ganipinsa kang Marculita. Makatubag sa kaso, ako'y lawat mapriso siya.
1: Okay, sir, Rex. Atong i-pick up na may gamay lang.
0: Okay, sir.
1: Art of War. Pariha, si Sara, kung kanya sila titutunero, si Joel Villanueva, o kanang ibang pang senador na na-involve sa flood control, na yatubangon. Usaho na itong paggamit na ang kaning duha, kagrupo, VP Sara, o kaning mga senador, ato silang mataral. Ang kaning mga senador, magamit ato pagtaral ni VP Sara. Atong paninan dito ron, ang gobyerno, kung hinapang ganit ng palabiyon sa aron, si Joel o si Jesus Cudero, although last month pa tayo nagablungog na hinog na pwede na i-file ang kaso. Tingali, Art of War, ilas ang gamiton para impeachment. Kung mga mga naklaro ang istorya si Rex.
0: Okay, sir.
1: Pero ato sila patubagong si Rex.
0: Singlong gapo na to.
1: Salamat, si Rex.
0: Sir, salamat ka, sir, sa panahon, sir. Thank you.

0: Gupem si Rex, correct jud ka. Selected justice ang ilang gibuhat. Mao ang mga tao na buhat nila ilang pagpadayag alang gibati kay wala ayo ang panggobyerno. Either klaro kaayo nga politika ilang gihimo or gibuhat. Gipang pili ang kasuhan basta dapig sa Duterte. Okay, mga sinigami, soaking Ramkar, may nga hapon ninyo taga-Ramkar diya sa may Sambuan Bato. Ang istorya ni Limahurot, pinag-uras nagakapos. Wala na sagsikin sa makapukan sa akong baruganan o wala na sagsikin sa makapatindog sa akong balahibo gawas lang sa tao na akong gitamaka ng katungod. Ako nakahatag o katagbawan sa inyo. Sa ngala sa Mr. City Manager kay Pag sa Bernie Cabosal, Area Manager Santa Catalina Mayor Pepo Banyan Aliga, CEO Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation K5 Sir Iljan Castaño, ako sparring partner sa PICAS Lawak K5 Engineer Traffic Controller Bill Racuma. Sa ngala sa mga Chief Engineer K5 Abo Bin. Kung kinatibok ang pwersa sa K5 News at Dumaguete 97.7, main gabi ay kaninyong tanan, ladies and gentlemen. Mayon, pagpuminaw dahil karoon sa may Imape General Merchandise o sa Jumil Clothing o sa Ian Simay o sa Edox Manok o kilabi na karoon sa pakulan ng family sa Rural Space Vendor unahan mismo sa may Leon Kilat Mall. Matag Domingo, ihaw baboy o maglitsong pod sila. At ang inyo, sunod na programa sa K5 DJ Dibena, K5 Dibena Tindo, o si K5 Rupa Dibuho. Sa mga balita, pahitabo sulod sa 24 oras. Kini si K5 Rick Santos Candos, kanunay na kamaiti si Dita X Copy Mix Extend Ford Supplement para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Dalago ng Diyos, Candos!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahuna.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga
3: D3 Bio.
6: Nawan ang nabakaugana sa kama?
7: Masinug.
6: May diabetes ka?
7: Mag DTX 500 na ang DTX 500.
6: At may powerful extracts,
7: nga phytochemicals,
6: ug antioxidants,
7: nga gigan sa palaya,
6: ug desugared sugar cane,
7: mga organic compounds,
6: nga effective.
7: Matok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Mario sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mighty
6: C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
4: mapalit sa mga butika.
6: Mighty C,
4: Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rundan. Dali ra kay kumagkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagskwila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, hinajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C!
4: Ang alkaline, ya vitamin C!
6: Sa mga butika.
11: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotics, 545, Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotics. Adlaw-adlaw. Kapanin sa inyong nasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Uso Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagsintistingan ko man, nagnami, kid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mabakakabutika! DTX Coffee Mix!
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix!
6: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw, nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat niinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
9: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
6: Mapalit sa mga butika!
1: D3 Bio!
10: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan ka tampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabaha sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Paday si Sheila Gays Mendoza. So, na permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Numundo na ko isa ka capsule 3 times a day. So, pag nakainom ko anong tambala, ako dito akong pagpasalamat pero kay ni Himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
12: Ako si Jenna, taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. Ugula na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C! Mabalit sa mga butika.
10: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
1: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup.
13: 4Biotic. Ang best friend sa mga kababaihan. 4Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men. D3 Bio.
15: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
10: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhaong itong-itong mga lagumba sa akong panit. Umiingon ang kong ikagaw nga, sulayon daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dito akong dibati nga anemic. Nawala na dito ang lagumlagong sa akong panit.
16: Mighty C!
6: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio!
18: Ako si Delphine. Usahay, nawala na dito ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na dito akong mga ginapamati.
16: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
6: Ang Visio
16: nga may D3!
6: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio! Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 6:05 sa gabi.
16: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
19: Mayong gabi, syurad sa Dumaguete o probinsya sa Tibuok, Negros Oriental. Naniyan na sa batong D3 Bio Evening Newscast. Ngayong adlong Miyerkules, Hulyo 1, 2026.
20: Makita kita live sa official of Facebook page, K5 News FM Digital Dumaguete, o mabati usap, pinagi sa mga nakahukap karoon sa D3 Bio Evening and Newscast.
19: Kami mahatod ka ninyo sa mga nagulang nga balita karong gabi una. At ito ang D3 by Evening Newscast. At ko si K5 Divina Tindog.
20: Huwag ako sa si K5 Rufa Davao.
19: At ito ang mga headlines, ito ang mga balita karong gabi una. Mahatod ka nato sa DDX at Goofimix. Nagkakapi ka na nag-detox ka pa. Sa ito ang kompletong headlines. Sa una sa balitang lokal. Na 70 milyon pesos nga Cebu gikan sa Marawi na sakmida sa simula ni career na Sico.
20: Governor Sagarbarria nakitagbo sa SRO Administrator Azcona aron isgutan ang problema sa RSSI and visitation.
19: LGU yung una pagawas ng executive order alang sa mas ligon nga seguridad sa mga eskwelahan.
20: Mayor Lenin Alviola nakitagbo sa mga school principals sa buo ka lungsod.
19: Sa mga balita nga regional, duha ka ghost flood control project sa Balamban, Cebu na diskubrian.
20: Pork pig bans sa mga probinsya sa Western Visayas ipatuman na versus ASF.
19: EILG ipasa sa Cebu City ang desisyon nga sa veto ni Mayor Archibald sa ayuda sa senior citizen.
20: Mga nag-una sa balitang nasyonal, Palasyo, gisaway ni Cayetano versus Selective Justice Flood Control last CAM.
19: AFP ipailalom sa Red Alert ang kanang unit sa Metro Manila.
20: Malacanang, gikundin ang mga nagprotesta sa EDSA tungkol sa pagkaabala sa publiko.
19: Pilipinas o Belgium may mag-alayon alang sa mas ligon nga kolaborasyon.
20: Sa balita international, tulog ka bombero, patay sa wildfire sa estado sa Unidos.
19: Sa balitang sports, Liber James umbiya na sa Los Angeles.
20: O sa balitang showbiz, ina, emosyonal sa anak sa gisuot nga karaan nga sanina.
19: O karon sa kompleto nga detalye sa itong mga balita. Una sa balita.
16: Balitang lokal.
19: Nalitag sa gilusad nga buy bus separation sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ang usa ka lalaki nga gitahong career sa illegal nga drogas humay makasakmiti og amukabat sa 7,140,000 pesos nga kantidad sa gituwang Cebu sa Quirk Size Barangay Magita Sibulan kagrihang adlawon Hulyo 1.
20: Ang sospek na ilanga si Hasanor alias Noknok, 35 anyos, residente sa Tamparan, Lanao, del Sur.
19: Kasi sa taho sa kapulisan ang operasyon sa resulta sa pagkasakmit sa 1,050 gramos sa illegal nga drogas nga giingong gikan pa sa Mindanao.
20: Sa pakighinabi, miyangko ng sospek na gisugo lamang siya pagdala sa mong kontrabando aron ipa-deliver sa Bacolod City.
19: Kapag kakaroon, nagtingkagol na ang sospek sa bilangguan o gikatak na sa karong kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
20: Duga nga balitang lokal, Governor Cesar Barrio nagtagbo sa SR Administrator as CONA aron sugutan ang problema sa RSI infestation sa Pegasin si K5 at Cyril Repeg, K5 Cyril, e K5 Mo.
0: Nakikita si Governor Chaco Cesar Barrio o ang atokang SRA Administrator Pablo Luis Ascudia diato naklabay ng adlaw aron tagan ng pagsulbad ang katalagban, labi na kining mga mananap ng kaon o mga daon sa tubong na nakapikto kini katuban dito sa itong lalibigan sa Negros Oriental. Sa ira na ito, kapulisa sa Negros Oriental Occidental, para ito sa kining himog pamagi karon, ubikan ini hulma kini task force sa masulba din ang mananap kini kaon sa mga daon sa tubo, labi na sa mabina pipila kanapit dito sa itong lalibigan sa Negros Oriental. Tungod kay sobra 30% na sa plantasyon sa tubo sa probinsya, napiktuan ang SRA. Marikomendar nga ang gobernador mag-declare state of emergency sa mala pa nga RSY infection date. Matod pa as of June 26, natubok ang lugar. Nga doon nagitanong o matod pa ang dako na kinigipikto sa mga katuban sa mapila karapit din sa oriental o occidental side. Apalitin, dapatik. Ato na kanino sa D3 Bio DTX 500 og extend port supplement. K5 sa real DTX sa 5-drepe. Para sa kapi kompleto sa servisyo publiko kalam sa Negros, K5 News FM.
16: K5 News FM. Live report.
19: Kagang salamat ka K5 Cyril Repes. Ito ang edugang balitang lokal. Aron mapaligoy ang seguridad o kalawasan sa mga estudyante. Magtutulog tanang kawali sa eskulahan. May pagawas ang local government unit o LGU sa iyon na sa Executive Order No. 19, series of 2006. Karagbando sa pagpatuman sa mga higpit ng security measures o safety protocols sa tanang pampubliko perbarong eskulahan sa lungsod.
20: Pinasikas, Executive Order ng ipirmahan ng Mayor Dennis N. Amanso ang lakang gihimo isip tubag sa mga bagong insidente sa seguridad nga nahitabo sa pila ka mga institusyon nga pang-edukasyon sa nasud ug aron malikayan ang susamang mga panghitabo sa lungsod sa Ayungon.
19: Lagi sa mga ipatuman dayon ang pagpaligoon sa koordinasyon tali sa mga school administrators, Philippine National Police PNP, mga barangay ug parent teachers associations. Giyawag sa mga eskulahan nga magbutang og CCTV camera sa mga estratehikong lugar sa campus ug paligonon ang internet connectivity aron mapadali ang pag-report sa mga emerhensya.
20: Ibanda usab ang mga estrikto nga pag-monitor sa mga musulod o mugawas sa eskwelahan, pinaagi sa mandatory visitor logbook o pag-verify sa nga bisita. Nag-iusab sa mga lakang ang paggamit sa metal detectors sa mga entrada sa eskwelahan at ang inspeksyon sa mga bago o personal nga mga gamit.
19: Katapusan sa itong balita nga lokal, katuloy ka natin sa Maita C, ang alkaline-based na vitamin C. Mayor Lenin Alviola nakigtagbo sa mga school principal sa tibok lungsod. Sa kompleto nga detalye, ito ang irawatan si K5, James Bando Kilio. James, si K5 mo.
21: Nakigtagbo si Bacong Municipal Mayor Lenin Alviola o Vice Mayor Jocelyn Joy Alviola, kauban ng Sanguniang Bayan members sa ingon man ang Department of Education District Supervisor nga si Alan Agor sa mga principal sa tibok lungsod na aron hisgutan ang mga inisyatibo nga gitumong sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon o pagpalambo sa mga programa sa eskwelahan da Ang meeting nagpunting sa pag-ila sa mga panginahanglanon dahil sa mga eskwelahan, pagpaligon sa kolaborasyon tali sa lokal nga gobyerno o sektor sa edukasyon, ingon man ang pagpalambo sa mga programa nga makabenepisyo sa mga estudyante o mga magtutudlo ka. Sa baong lakang, gipamatunan pag-usab sa mga lokal na opisyales ang ilang pasalig sa pagsuporta sa natan sa edukasyon na pinaagi sa mga responsive nga mga programa o pagtinabangaya nga mga paningkamot aron masiguro nga ang mga eskwelahan na magpanayon sa paghatag o kalidad ng edukasyon sa ruwas o maayong pagkat-on sa mga tinunaan na. Balita hatod ka nato sa DTX CoFMX nagkakapikanan, naka-detox ka pa. Inilagapon sa kanunay, si K5 James de Trebayo Baduquillo para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
20: Daghang salamat ka K5 James Baduquillo. Ang mga balitang regional kay nato sa D3 Bio and D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Nadiskubrehan sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office kay NBI-7 ano ang ituuhang ghost nga project sa flight control project sa Barangay Singsing, Balamban, Cebu o girekomendar niya ang papasaka sa tugmang mga kaso.
19: Mato ni NBI-7 Supervising Agent Gregorio Y. Aluguzuno ang sugurang investigasyon niya ng Desyembre 2025 kuman sa mga tahubahin sa gitumuha mga irregularidad at kalabot sa maunga duha kaproyekto.
20: Nasuta sa mga investigador nga ang mga coordinate na nakalatida sa kontrata alang sa proyekto, wala mo takdo sa bisan unsang nagluntad ng estruktura alang sa papagunga sa baha. Hinunua, ang mga coordinate nagpunting sa laing lokasyon na mo hinundan sa mas lalum nga imbes at tigasyon.
19: Di parayag ni Algosong ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Kaya ganyan nga usa sa mga proyekto ngayong gibalhin nga doon sa laing barangay.
20: Dugang nga balitang regional, upat ka mga probinsya sa kasadpang Kabisayan ang temporaryo nga gididaan ang pagsulod o pagnegosyo sa buhi nga baboy o guban pa mga produkto sa baboy subay sa mabag-ong kaso sa African Swine Fever kun ASF.
19: Didiri sa mga kagamahan ng probinsya sa Aklanag ang Tatike o Gibaras ang pagsulod sa mabuhing baboy o ang mga produkto sa baboy gikan sa Caprizig o Nagros Occidental di na adunay kumpirmadong kaso sa ASF.
20: Lalong usap sa Iloilo ang ban tungkol sa idunahang kaso sa ASF o natala nga pagkamatay sa mga baboy samta na paabot sa resulta sa confirmatory test diha sa Regional Laboratory sa Department of Agriculture as 6.
19: Si Aklan Gobernador Jose Enrique Juan Miraflores, Antique Gobernador Paolo Javier o Guimaras Gobernador Maria Lucel Neva o Capiz Gobernador Friedrich Dinel Castro may patungman og mga lakang aron mapugan ang pagkuyanap sa ESF sa ilang mga probinsya.
20: Katapusan nga bahi na sa balitang regional. Gipahibalo sa Department of Interior Local Government kan DILG ang Cebu City Council na sila na ang magbuot kung dawaton ba o override ang bagong veto ni Mayor Nestor Archival kalabot sa financial aid program sa nagbayad alas sa mga senior citizen.
19: Iniing nga desisyon nagbalik sa katapusan sa nga gisulti balik sa lokal nga mga magbabalaon kag kinahanglan nga balansihon ang pagtabang sa mga tigulang residente sa pagpanlipod sa mga pundo sa gobyerno gikan sa pagpanglimbong.
20: Nagsugod ang legal nga diskusyon man giveto ni Mayor Archival ang usa ka partikular nga bahin City Ordinance 2809.
19: Ang mga ordinansa nag-update sa programa sa rekmen sa Subo na maghatag og 12,000 pesos na tinuig na financial assistance sa mga kwalipikadong senior citizens.
20: Mga balitang national katod ka na ito sa DTX sa Coffee Mix. Nagkakape ka na, naka-detox sa kapa. Sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ni atong Martes na nawagan sa mga Pilipino na mag-iusap ato sa korupsyon o sa iyang gitawag na selective justice sa nagpadayong issue sa flood control at korupsyon.
19: Siya amigo na mga Pilipino naglaom nga ang gobyerno magtutok sa pagkamay tulubagon huban sa 2025 State of the Nation Address o SUNA sa Presidente ang nagbutyag sa giyong mga ghost project o mga irregularidad sa mga programa sa pagpugong sa baha. Apan matod niya na wadaan kini og momentum tungod sa politikanhong interest.
20: Iyang ikutlo ang mga investigasyon sa Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan nila ni Senator Panfilo Lacson og Gredante Marcoleta nga matod niya nakatabang sa pabutyag sa mga anomalya apan sa ulahi na wadaan sa pagtagay sa pangita sa tinuod nga responsable.
19: Iyang hitagan og gibugatuan ang pamahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Ebolia nga adunay mastermind sa ilikod sa mga anomalya ug itandikon sa baruganan ni Lacson sa mga issue.
20: Duga nga balitang nasyonal, gipalam sa Armed Forces of the Philippines kung AFP sa Red Alert status ang tanan nilang unit sa Metro Manila niya itong gabi sa Martes, Hunyo 30, aron masiguro ang ilang pagkaandam sa operasyon.
19: Iningalakang gihimo samtang nagparayon ang rally sa pundok ng Iglesia ni Cristo doon sa EDSA People's Power Monument sa Quezon City.
20: Sumala sa pahayag sa AFP, kiniusa kasumbanan ng pamaagi aron mahimong andam ang ilang personahe o kagamitan sa pagtabang sa motoridad kung kinahanglan.
19: Parayon usab ang koordinasyon sa militar uban sa Philippines National Police, uban pang ahensyo sa kagamhanan na masiguro ang kaluwasan o kahapsay sa publiko.
20: Laing bahi na sa balitang nasyonal, ikon din sa Malacanang ang mga naprotestang na pahigayon ng surprise rally sa EDSA kanitong Martes tungkol sa grabing traffic na ilang anahimu.
19: Yang kung sa plasyo ang abisan uga girespeto ni President Ferdinand Marcos Jr. ang kagawasan sa pagpahayag, dili angay ang magresulta kini o pagpakaabala sa mga trabahante o gisuzante.
20: Ang mga naprotestang nagpailang ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo, nagtigom doon sa People Power Monument ang ipakita ang ilang suporta kang Senador Dante Marcoleta.
19: Sa mga opisyal sa gobyerno nga dili angay gamiton ang kagawasan sa pagrally isip rason sa paglapas sa balaod o pagpahasol sa katawhan.
20: Ipahayag sa palasyo nga andam silang maminaw o pandili sila makignegosasyon kung kini makadao sa ustisya o sa kinatibuang kaayuhan sa publiko.
19: Alas 6:20 sa itong katapusan nga balitang national ang hatod kanato sa D3 Bio. Gitingwa sa nasa sa Belgium nga mas palahulmon pa ang ilang relasyon. Uban sa Pilipinas pinagi sa pag-abli og dugang mga oportunidad sa nagkadaiyang sektor sa enerhiya, siguridad sa dagat, pamatigayan o pagpabaluay sa kultura sa katawhan.
20: Sa nahitabong panag-istoryahay, tali nila ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro o Belgian Deputy Prime Minister of Foreign Minister Maxima Prevot, inaigs official ang Pilipinas isip usa sa importanteng aliado sa Indo-Pacific na hugot na nagtuusak batuman sa lagda sa balaos internasyonal nga komunidad.
19: Ipasalig usab sa duha kahabig kapagpadayon sa Philippine Belgium Joint Plan of Action 2023-2027. Dugang paniinig, iparayag sa Belgium ang ilang bugos na suporta sa pagduso sa kasabutan kalabot sa free trade agreement dali sa European Union o ga Pilipinas.
20: Sa balita international, tulo ka mga bombero ang namatay samtang nagpalong sa usa ka kusog nga wildfire sa kabukiran nga nag-utlanan sa Colorado o Utah sa estado sa Unidos.
19: Ang mga namatay gilang nga sila si Emily Barker, 38, anyos, ug Nick Hatcher Sean, 23 anyos, ug Sydney Wasson, 26 anyos.
20: Kabahin ang tulo sa usa ka specialized sa wildfire crew nga padala sa mga hilik nga lugar aron mapugngan ang pagpalapad sa mga sunog sa kalasangan. Sumala sa mga otoridad sa Colorado, nahitabo ang trahedya nitong Sabado, Hunyo 25.
19: Nakahimdo na usab sa mga opisyal nga susamang insidente. 13 katuig ang milabay, din 13 ka membro sa Granite Mountain Hotshot ang namatay ato sa usa ka wildlife sa Arizona.
20: Sa pahayag ni US Wildland Fire Service Chief Brian Fennessy, gawas tulo ka namatay at duha pa ka mga bombero nga padayon nga gitambalan sa usa ka ospital sa Denver human sila masamdan sa mao nga insidente.
19: Balitang ka sports, hatod ka nato sa DTX 500. Daron balay ka sa type 1 at type 2 diabetes. Magtumar na uga DTX 500 matag-adlaw. Mubiya na sa Los Angeles, Lakers ang NBA superstar nga si LeBron James sa aron apan. Baga pa rin gihapon siya sa pagdula sa NBA.
20: Gipasalamatan ng Lakers owner Jeannie Buss si James ayang 8 katuig na pagserbisyo sa koponan o sila kong kontribusyon ni ini sa prangkisa. Lakip na ang pagtabang sa Lakers ng makadaog sa kampiyonato ni atong 2020.
19: Kapag kagaroon, wala pa sa opisyal ang ipahibalo kung asang nga kupunan. Mupadulong si James sarang sa sunod nga session.
20: Sa miaging season, si James ang dunay average na 20.9 points, 6.1 rebounds o 7.2 assists mataga dula.
19: Balitang Entertainment. Ito na ka nato sa YTC ang alkaline base na vitamin C. Napuno sa sagol ng emosyon ni si Ina Rimondo sa pagsaulog sa iyang recent birthday sa iyang anak na si Michaela Jade.
20: Matod pa sa Instagram post ni Ina, nakabalik ini sa mga handumanan sa usa ka lindot nga kagahapon.
19: Di sa loob ni Mikaela ang sinina ni Ina nga 26 anyos na karon, mas magulang pa sa usa ka diputante.
20: Matod niya nga ang iyang anak nga babayi, wala makapalit sa iyang kaugalingon nga sinina hinuon. Gipili ni Mikaela nga isulob ang sinina sa iyang mama sa bata pa siya.
19: Natanog kayo si Ina tungkol kay maong ang maong sinina, mao ang gisulob ni Ina sa dihang nakidate kaya siya kang Brian Putra na kaangamahan sa iyang mga anak.
20: Sa ni Ina, instead of asking for a new dress for her 18th birthday, Mikaela opted to wear a little black dress from when I was dating her dad.
19: Hashtag, sana o naglungtad o dugay. Diba?
20: Sana,
19: oo, grabe. Work. Pwede naman to siya iprinda.
20: Ito, no?
19: Oh, maprinda. Maprinda siguro na ang sanina.
20: Ikaw, diba, sinakaganahan iprinda. Oh,
19: I know, ah. Ano ako yung mga sanina sa una, pero basig din na to kaigo.
20: Itong sa taas.
19: Oh, tungkol sa ano, gaana naman siguro to. Mawagito naglanggap sa itong D3 Bayo Evening Newscast ng adlong Miyerkules. Yes, maing gabi ka K5 DJ Rufa De Vero.
20: Yes, good evening po da ka K5 DJ Ma'am Pisaya. Yan natin dog.
19: Mami gawin na oh. Pangaway man. Huwag gabi asab na sa itong mga naka-hook up karon sa itong D3 Bayo Evening News, guys. Sa the K5 News of Bayo 1. Hello, Miss Aying. Ang bakahilos and to Dondi and to Nathalie and to Miss Realine and sa inyo hanga sa ito ang pinagang ano po din ano, station manager SM Grande. And of course, sa my K5 News of Am Sampong Gita to Carlo, of course, to Miss Elaine and the K5 News of Am sa my Shatuan K5 News of Amda sa may ano sa to. Ay, dito ka K5, Magkoy. Ay, dito ka K5, Danis Magkabari. Balidang, thank you so much sa imuhang, ano, sa imuhang pag-anhi. Of course, ito ang, ano sa to, K5 News of Amda sa may Tanhay, K5 Ace, The Show My.
20: Pag-ibig na yung kalimutan sa race, oh.
19: K5 News of Amda sa may Bar Ace, the Shifting Engineer, Melvin Banico. Yeah, salamat kayo ka K5 Banico ha. Lamian ko no kayo ang budbudrong parahuna.
20: Sama lang ihatod ni Moderi Dumaguete. Parang yung padyog Dumaguete.
19: Thank you so much K5 News FM. Diyan sa may ayungon. K5 News FM Canlaon. K5 Steve. Station manager din sa may Canlaon. Of course, kang Elmer Saga.
20: Memorized na niya.
19: Of course. Alright, thank you so much everyone. And so, as usual, no, itong hinabiyo na ito ang mga nag-comments itong Facebook Live. Karong gabi na ito ang D3 Bayo Evening Newscast. Alright, kang Ethan James Sermento. Hello, ka Sir Ethan. Salamat sa imuhang pa White Heart.
20: Ka nga. Madeline Salamurin Hamanjong. Good evening, K5 Divine and K5 Rufa. Shout out to all onliners, viewers, and listeners watching live. Hi from Blushon Santa Catalina. Thanks, mga ma'am. Hoy, padayon.
19: Hoy, di ay? Ewan ki paminaw. Wala pa ni mag-i-off. Munang da. Tinga alam mo sa tanga nung naipakaping, ano? Mommy Ruena Donaldo De Vero and to Daddy Joel, hello to you. Good evening. So, ninyo in the Rufa ug in the Tisay. Shoutout ko nila ni Nang Gamay Barino. So, ni Ma'am, ni Marlene Sirenio ug ni Michelle Sirenio. Thank you in the Rufa ug in the Tisay watching from Saksak Gumintok, Ayungan.
20: Kanya Sir Melvin Distrito Banigo, maayong gabi. Lamang ikaw no gabudbod dili ko san og tableya og aparisan og init kaayo nga kape nga DTX sa coffee mix kay tugnaw ang kagabihion.
19: Oh, di ba perfect gyud na siya. Perfect combination ang ito nga DTX coffee mix. So, okay, pang ano po na siya? Detoxifier gyud ang ato ang DTX coffee mix. Cute lagi mo katawa si Rufa ka kay Fiberbert ga siya. Cute man jud na siya.
20: Cute. Oh, kang De Vero V. Ako na siyang sister.
19: Oh, hi sister.
20: Ano man kagamam na ko oy. Good evening, Rufa and Miss Divina Tindog. Shout out to Ma'am Jean Gernica Fabugaes and Sir Jacon Fabugaes. Thank you and good evening.
19: Hello, sister.
20: Ma'am na rin ang pagunay karon.
19: Ma'am! Sister! Sorry, kinamangod na rin mo?
20: Oo.
19: Hello, Inday.
20: nag-join forces good sila.
19: Oh, mga Rivera family. Thank you so much. See you around. Oh, kuhon.
20: Oy, mo na jud mo
19: di ba mo ko dalo ni Mami Rowena o di mo ko da di kabalo ka ni ana ko ano ako sa inyo ha pero si Rufa kay ni ana ba siya ka dili siya.
20: Di mo sad ka mo kuyo.
19: Iyahan ako ihulog sa series.
20: Ihulog sa series yun.
19: Oh, dili ko doon ko niya dalon
20: diyan. Dili, kailangan mo kung may own car. Oh. Di ba, own car. Hindi siya, baka siya kayo nag-bus. Siya kasulay sa kayo nag-bus. Nag-own car din siya.
19: Nag-under nga, ano?
20: Ha?
19: Nag-under? Ay, may pagpalina sa tuang nga gwapong manager, station manager, Sir Verdi Cabuza. Sir, gigrit ba? Kanamo pas na kabe.
20: Okay na lang Sir Don Don.
19: Ayan, Donny! Cha-cha sa diya, be.
20: Seryoso man kayo.
19: Cha-cha-cha. Ay, nag-nakatulong.
20: Ay, kakabimado na.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubhon og sipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ko ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsiklila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, dinijud ko basta-basta muubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C!
3: Sa mga butika!
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Serum.
8: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin.
1: Memory Advanced Serum.
8: Para sa mas manami nga school performance.
1: Memory Advanced Serum.
8: Bakal na sa mga butika.
1: Wala may ganahan makikistorya nimo.
8: Tungod sa imong
1: bed rest.
8: Mag-Clinicas
1: 4 Biotic.
8: Inapataghan ang good bacteria sa imong baba.
1: Clinicas 4 Biotic.
8: Kinapaundan ang pagdaghan
1: sa bad bacteria
8: sa imong baba,
1: gahindungdan sa tooth decay
8: o bad breath.
1: Clinicas 4 Biotics.
9: Gah, ma-joy ride man tabi ga.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men.
1: Gawa sa maca.
10: Isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Tika, ma-joy ride na ta.
10: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
9: Kidia?
10: Siyempre! Naka-extend ko yan!
9: Basta sigad nga driver! Extend, lover!
1: Extend Superman for Men! D3 Bio!
11: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
3: Mapalit sa mga butika!
1: D3 Bio! DTX Coffee Mix!
12: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Ang kakampyon ng estasyon
0: sa Dumaguete City.
1: 97.7
0: K5
1: News FM.
0: News FM.

0: Higala inyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kung kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usab kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapadalangin ka na to.
1: K5 News FM, sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tajud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako hindi so layo nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsugatan. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangati mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
5: Pabaka sa mga butika.
8: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
12: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotic. Kabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotic. Katawag sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas Probiotics at Lawata.
5: Mapalit sa inyong mga suki butika.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka na.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo.
13: Extend.
12: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Bang-banganaga! Ah! Sa pulmo, baby!
12: Extend! Supplement for men!
14: Isang kapsula!
2: D3 Bio!
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
5: Mapalit sa mga butika!
2: D3 Bio! DTX Coffee Mix!
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gig ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
17: News FM.

0: Can you come through?
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inon. Natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
3: nga may D3.
2: Mapalit sa mga
3: D3 Bio.
6: No one ana makaugana sa kama.
7: Masinug.
6: May diabetes ka.
7: Ang DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Adunay powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
7: Ug antioxidants.
6: Nga gigan sa palaya.
7: Ug desugared sugar cane.
6: Mga organic compound.
7: Nga effective.
6: Batok sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tingtistingan ko.

0: Kapoy, karyos. Turbo sa akong pagspila kay sige kog absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kalpag-take na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C!
2: Sa mga butika. Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnamalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.
2: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan.
1: Nagapatalom sang paminsaron.
2: Nagapanami sang memorya.
1: Nagapa-increase sang serotonin.
2: Memory Advanced Serum.
1: Para sa mas manami nga school performance.
2: Memory Advanced Serum.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
4: Mag Clinicas, 4Biotics, 545, Probiotic.
3: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion.
4: Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe
3: ang paggawa sa hugaw.
4: Mag Clinicas, 4Biotics.
3: Adlaw-adlaw.
4: Balik sa iyong kasuki butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga-Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C,
4: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
11: ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News.
2: D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
4: nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
6: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
7: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
6: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
7: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
6: Daghan
7: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
6: Correct.
7: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
6: Abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
7: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
6: Correct.
7: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
6: Oh.
7: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plate D3 na
6: wala.
7: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
6: Sunod, ang D3 Bio mo improve si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, okay, kanang adik ba?
7: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
6: O, upat na ka-check, Doc. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
7: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
6: Gusto.
1: D3 Bio!
8: Ako si Inara. Tasyod kayong akong blood sugar.
9: Ako ang gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
8: Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
1: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
1: D3 Bio!
7: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
6: Oy, wow!
7: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
6: Correct.
7: Trabaho sa mucus lining ang pag-produce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
6: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
1: D3 Bio!
7: Ipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
6: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
7: Hydrochloric acid. Kay kung wala ni mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
6: Sunog.
7: Mabangag, Sir GP, o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
6: Ikis na po. Ikis na po.
7: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
6: Wala.
7: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
6: Correct.
7: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number 1, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
6: Oh.
7: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
6: Ay wala.
7: Pero ang D3 Bio naapa siya'y monocaprin.
6: Oh, monolaurin pa na ha. Naapay caprylic pa o capric acids.
1: D3 Bio.
7: So sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
6: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc.
1: D3 Bio.
6: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pud nga pagsibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Doc Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusohon.
1: D3 Bio.
10: Ako si Nita Gandalaw na ay Ernesto. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako.
2: Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
1: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
5: Herbal Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDS 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Glimicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Diafresh.
7: Kinsa man res Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga diri jo nagikan sa Pilipinas.
6: Gusto.
7: Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo Sir JP, ang science nga naas likod sa imong giinom.
6: Correct.
7: Nga pag inom nimo og D3 Bio, diha diha dayon maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha diha dayon mo epekto. Pagkanindot og pagkamaayo jud sa D3 Bio Sir JP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa iyong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang iyong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
6: Wala.
7: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
6: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas. Ipadayon.
6: Ayaw abusohon.
1: D3 Bio Health News.
0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
10: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
4: pabalik sa mga butika.
11: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutangan.
10: Bugas-bugas o katul-katul,
1: i-DTX 500 na.
10: DTX 500
1: aduna kini antimicrobial properties
10: nga makatabang sa pagkuha
1: o pag-ayo sa bugas-bugas
10: o katul-katul.
1: DTX 500
4: mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong, ugusahay. Nanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko og tumad Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Dietary Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietary Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may Dietary.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Dietary Bio. Dietary Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang Dietary Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3.